0: human power war. Boba Willoni. Overcome bear, he said here. Woman ani. Waki target is your war. No. Woman target is here awoni. Of a burukui. Ibita baran lo. Tobati le rira wonyemu. Aso ene be diene radarada. Aso diala emase one soda la aru. Of a burukuni. E mi okokun ni won ma nlo awon ni won ma ran ni se gbogbo eni ba wa ri mi ba o mo ba o fa yen wi loruko Jesu koni rira wore mu
1: amen
0: koni mu awon ma re
1: amen
0: koni mu ta ko re
1: amen
0: koni mu ta ya re
1: amen
0: ofa yo ni ba o
1: amen
0: koni ba ro aje re
1: amen
0: ofa ye bina
1: amen
0: koni mu destiny re
1: amen
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: O Maria Anuba.
1: Amen.
0: Wade ni ogolo.
1: Amen.
0: Lasete baba.
1: Amen.
0: Tomate mo.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa JP. Baba sebi oba. Lati ijo Seed of Christ Golden Church. Land of Reality. Tolujo awa ni Baremu Idiobi. Airport area. Ne ilu Ibadan. Ete wasi bi loruko Jesu Omari Anuba
1: amen
0: Omari Anuba
1: amen
0: aye oni mu
1: amen
0: ofa oni mu
1: amen
0: ogo rajade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: mo gbagbe pe o so fun wa pe to ba de badan to ba ti de ore meji agugu so pe se bi oba lo nlo iru ola sunday o ba oko fe nbe loruko Jesu wara anuba
1: amen
0: camp wa O to di o stumbo yo iyan ma ni agbara sa iyan ni osu september osu ororo osu kini mo pe osu ororo eya ase agbara olorun ibi to ti jade niye tawo yan ba ki gbe ororo osu ni o on the 17th of september ere die yi lo fi je wi pe ogoro eniyan ninu osu yi lai so fun won ore majemu won kede ni 9000 naira ani awon ka ti le pe awon osu 17 bawo yan se man se niyan lososu toro mo ti mo pe osu majemu ni osu agbara ni mura de pari osu to ba wale to koja yi ah e te wo si mi o ma ri anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: Wade sebi oba.
1: Amen.
0: Ni jo Thursday ati Sunday opolopo re ni mo ma nwa ni Igado. Lasu Igado Road. Hotel bus stop so pe sebi oba lo nlo. Loruko Jesu ogo re ajade.
1: Amen.
0: Irawo re ma tan.
1: Amen.
0: Wade sebi oba.
1: Amen.
0: Agba awon adura. Sugbon mo fe ki oran ti pe Sunday ola kan se ni. Mo ti so tele ogore yen ti gbo. Bo te je pe igba koko lo ra fe fe re. Mo ni ki gbogbo eyan ko geti kankan mu kankan e dani ise to la kan se ni mo fe bless kankan yen gbogbo olu to ba ti wa ti se bi oba church ba ti wa be saire de be mu kankan dani mo ti so fun wa pe kankan yi o to ba ti lo o ni pada lo mo gbogbo branches wa pata to ba ti de be pelu kankan yen won se kankan fun o o ma fun o lo se ewe fun ra re na lo ja nu ora o ki se o se kan ta ti ja o ki so se tan go rara o fun ra re lo ja ninu ora a ma bless e ni ase ma wonu e tori owo awon agbara tafatafa awon tafatafa yi won ti ba topolopo eyan je awon woni awon ni satanity ma nlo lati gba to ti pa lati gba ise mbaye ni satani ti lo won ise won ni pe won ma nta ofa won si awon kan to ni agbara destiny eniyan anyamo eniyan na ma target ati irawo abawaye won ma target e bawo ni won se ri oju orun atoju ala inlo lagbara ju ti won ti ma ri ibe na ti ma nta lofa to ba ti wa ta anyamo eniyan lofa abira wo eniyan won so eni na di eni lasan won so eni na di eni yepere etewo si mi mo pase won fa won agba koni ba o
1: amen
0: ofa won agba ko ne ba o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now that about part no yes it dey je pe communion to gba lola e to ma gba lola meji ni ma fun e o ma je kan ni church to ba ti da sale ko to sun to ba ti ma po je kan kan mo o wa je keji what the mu e je jesu yes sir gbogbo ise buburu ti o ta ti fun oje loju oro atoju ala koda loju aye oluwa wa ti kini o neutralize here wa domine olama ni agbara sa e tewo si mi ofa aye oni ba o
1: amen
0: ofa so ni ba o
1: amen
0: enikan mo ti gbadu akoja kenikan orira wo mi ah tani wo kini wo no bo ti gbadu ati e lo ba won Matthew ori keje ese keji Matthew ori keji ese keji e gbo ohun ti we mo wi yes
2: won bere wi pe
0: won bere wi pe
2: nibo le ani ti abi ti se oba awon ju wa
0: nibo le nta bi to je pe oni o je oba awon ju nibo le bi si yes
2: nitori awa ti ri rawo re ni la orun
0: nitori awa ti ri rawo re ni la orun won rawo jesu ni la orun nbo ni o ta gbadu ati o to la ma je ile re o le ri to ni okokun ile re o le ri ikan ti so pe o ti sapamo oni won le ri o ti la america 29 years no lo la america ko wale o wa di ojo na o wa wale ngbo dele o ya park moto gidi seko o lo wa luku oko kan ti o gbadun o lo gbe lo village ngbo de village egbon baba re obirin egbon baba e obirin ah ah lo so pe ah ah eh bayo dele o pele o wa gbe moto gidi pamo o wa gbe le bon le se daada lo de da lati america iyin o de so pe ni so pe o wa america o ke post o e lo facebook o paramo loju ara e en to ye pe awon lo nfun lo nje loju ala e ta wa ti bi o la me lu arabi kuina ya ani o fa wa agba ti wa set ti o gwe lo ruko jesus o ma mo fo
1: amen
0: o wa mo to du mi ju opolopo eniyan ni o fa e ti ba o fa ki lo mo nse ikan meji lo mo ta je ti mo so destiny at star anyama ti rawo eniyan oni won mo target won ki target owo won ni di owo be ki na fe fowo ese anyama e ati star e oni won target e wa gbo sa star e oni ma attract opportunity baba ti o ba si star ti o si destiny ti o sa anyama ki lo fe attract awon opportunity awon anfani to ye ko ori awon ori ofe di grace tu ya kumo gwe kade ibole feri tu ni pomo sekino wanti ba wole I want grace to man sile kwa yo ure fe to man sile kwa ogo I want spiritual coffin oh ma pe akbara mi olon watu man dabo bo enyo tu wamba ti taira wo elofa oh my god tamba ti le tanya ma elofa oh ma affect spiritual tu ni pefura are lo gwe lo si bito eko gwe lo ade mwe dese I need let me understand you. How are you not mutter him? What palace or what bammy? I want back on the bow.
1: Money on the bow.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: And Tabatile, Rimo. I'm a cotoman seller. Let but a barinamo. Number one. Why swenina? The alari kiri. Kimokwe. Add the alaric from one place to another. Add. Oh, you can somewhere learn him lower. Nobody does somewhere. Somewhere, but you say, I'll come back to the level. I'll come back to the Jagaba. I'll come back to the Solomon. Bad as Mark, you know. I'm back from one place to another. Kino Wakiri, you're a lower. Codem Mapay, you're a war. To acquire trust on your lower, what you pack. Ibelati Bere. Number two, I want some boo to Mansele. Only. Gbogbo awon aso yi to e ko ni lawujo won ti kino won ti gba ko sa so yi kankan ma tori pe irawo yen lo ma fun ni yi and that is why you are not relevant ni agbegbe to wa won da omo italo fa awon agba ni oju ala na sabati ma wole agbadura adura meta pere ni mo fe pe to ba wa gba okusowo ipade ma wa di ola ayaya

awo ta tara wore lo fa koko pataki into man so yen da ni lebra he said lebo no man je kan di aye won si because ko sin kankan to fere lowo because irawo ati destiny e to ko attract alaanu olore won je kino won ti taloba tan ba ti tan kan lo fa won pa ni sugbon en to ni agbara lati di nkan ti a pa o na ni jesu eni to ye po ni agbara lati di oku ojo kennedy de o pe lasaru o de jade kuro ni epo oku e ma gbagbe pe bibeli so fun we johanu ri kennedy pe ise ti emi se ni eyin o se even though e to gaju e ti emi se ni eyin o se pelu to ba

0: Wara nuba.
1: Amen.
0: Waleri.
1: Amen.
0: Walerio.
1: Amen.
0: Walerio.
1: Amen.
0: Walerio.
1: Amen.
0: Mo be ojo ran ra e lowo. Ran ra e lowo. On last Sunday, foju ka woli re. Loju screen ye, ni pe ajo rira wa. To ba lanfane lati ri woli ni bi to wa to ba tin wo loju screen bi awon eyan se leri o gbodo leri olama ni agbara sa wa gbo mi sa be eyan o ba gbara e eyan ma nsare agbara e ni agbatrin elomi o to adago mejo mesan a se ma wa moto igbolo nlo o nlo sosi la go mesan tawon eyan ti fe kuro church ki lo nse be eyan o ba bo eyan ma gara igba ni eyan ma gara igba ni gaba lo wa won emi okukun tan fun oni rewo si okan won fe ko body won mo pe to ba bo wa command won ti mo pe to ba bo wa pase wa relevant lawujo awon eyan da omo gara igba ki se agbara ko ba le sele awon eyan ni testimony iwo na gboro ni testimony te wo si bi o ya gba yanu re in the name of Jesus.
2: Nibadi e kale o tabi mo le ri tabi igba te fi wa si kaduna won ta bairu mo ra bairu bairu ti mo ra o se afi pa mo to ran mo ti to ta mo gba ti ilu won a fi pa mo ni wo igba ki gba ti o ba se exam ma gbe bairu yen jade kuma to mo ni wa ni ss3 o fe se jump o se ni bairu yen kimi ti won ti fe lo se exam won gba bairu yen ni won wo re bairu meji mo se ra o ba nigba ti won gba te pari exam kini bi je ko lo gba bairu yen o ni ranti won meji mo se ra lojo na won wa ti result yen o jade maaki ti o gba ko to nti an wa mo ni ko mo won re mo ni wa iki na fe di nigba to fe ko wa iki dadi mo ba fun

0: ni account number mi lowo omo ni lo se ron si mi baba mi if owo owo kekere lo se si mi amo mo ni igbagbo o ni mo se ni ke so eri mi ki eri mi ba tu po ko ba tu gboro si
1: oko mi ni baba ni ola mo dupe lowo olorun se bi opa mo ni ki wa fe mi mo re mi ran ni o ojo ipe ni 2020 nigba ti mo lo oko mi awon to wa ki mi ni oko lo so fun mi pe ki ma gbo ewuro pe ki ma yi si sane kan pe ma gbo ewuro be mo de dupe lowo olorun pe mo tele pe na ani ka so re ma je won gba ye mo de so re ma je won mo de na mo ni university gba ye bi mo se mi ra ko ala ti te o normally ati mo yi edi re sibe awon prayer o si si mo gbo mo bi ti edi mo ni ewo ni ki ti e tele o wa de ki ma de pe yen o le eko kan ile to so pe ki so ra ma je won ye si bi o baba wa san mo so 1000 naira ni gba yen re ma je won mo de fi 150,000 naira lati gba yen ni mo ti tele pe apa si bi o baba o mo wa dupe lowo olorun gbogbo ti mo bere lowo olorun si boba gbogbo olorun si fun mi mo ni ki wa fe mi mo re won ni o
2: dadi eso njo ki eso ni bere osu pe osu ifa ni osu yi dadi e je bere pe ti ma so fun gbelajo mo ti dele aye won bu mi 20,000 cash ri debi 50,000 cash bo mo sise bi o mo sise mi ti mo lowo mi fun ara mi ni o pe owo de ye to bu mi ti won bu mi tan bu mi pe wa gba o mo mo lo ko ju 500 1000 lo daddy mo fe se transfer o wa ma je mi ti august 6000 wa le afike mo banki mi mo sala koko o so pe error network failure mo tun wa tun se lekeji asi 12000 mo lo transfer asi 6000 e beji ni mo se transfer re nigba ti network ma da bayi emeji na debit mi ha ti mi de lowo lowo mo ni ha sa fi gbagbe gbe daddy owo ti mo ri

0: on yema connect pa. Wa ni erila. Ni ola Sunday. E kameji number 1. Half for ni o second. To ma look kankan yesi, mo gbagbe kankan yesi le o. Number 2. Ma fun eni come ni okan. Wa je kan church. Wa mu kan lole. On the package yesi be. E wa gbo mi sa. Iru kan bayi eyan ki mi se. Gbogbo awon afunje oju ora to ju ala to ti ko ba ira wa ti ayanmo re loruko Jesu ti Nazareth orun neutralize.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye adide.
1: Amen.
0: Gbogbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu ka ye ko fun.
1: Amen.
0: Igbe awere ko fun.
1: Amen.
0: Oni se daduro.
1: Amen.
0: Wa ri ogolo.
1: Amen.
0: Alogo ra jade.
1: Amen.
0: Wade sebi oba.
1: Amen.
0: Happy birthday and happy wedding anniversary. Loruko Jesu o ma ri anuba.
1: Amen.
0: Wade rogolo.
1: Amen.
0: Mo sure fun o owo Olorun ati anu re ko wa ori.
1: Amen.
0: Ibuko Olorun ko wa okan.
1: Amen.
0: Ko ku leyan lasan.
1: Amen.
0: Ile re ko ku fa lafia.
1: Amen.
0: Apere igbagbo re yo gba iyanu.
1: Amen.
0: E gore pare.
1: Amen.
0: Wade meri e wa.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ko ju sene kan fi da loju bayi pe gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address church iwalile ni ilu Ibadan gbare mu Idiobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi Akon filling station ni waju biuri e kan so fo lokada pe en lo si church baba sebi oba to wa ni Idiobi gbogbo eyin te nbe ni Iyemetu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si sebi oba oke aremo e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan biri pe sebi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada abaode ni alafia block church e ti ri sebi oba nbe e kan biri pe sebi oba le nlo ah gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Sawmill omu yadun e kan so pe en lo si sebi oba wa nawo be sin gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe nlo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba sebi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe nlo si oyo town e bere sabo ni ilepo alasaru e kan so pe church baba sebi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te ngbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba sebi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te ngbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada ti nlo si sebi oba ah gbogbo eyin te wa ni olunlo yo lati Olorun Sogun e gbe okada ti nlo si Ladeko filling station leyin Ladeko yen e ti ri church baba sebi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto ti nlo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijoba baba sebi oba wa gbogbo eyin te wa ni Moniya ni Olukoju street opposite Ajorosun estate ni Moniya yen e ba ti bole nbe ele nlo si church baba sebi oba gbogbo awa ta wa ni Omiadio ni ilu Ibadan te ba ti de iyana ile baba Elijah Anigilade ni Abaraba e so wipe e lo church baba sebi oba.

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi mo ki gbogbo eyan omo Olorun loni to je 29/08/2026 ojo eyo kan din ni ogbon osu elekejo tin lo tin yo lo yi odun 2026 o tun wa bo sojo Saturday gbogbo le edide o e ma bo nibi pepe osu kejo ntan lo eyin omo Olorun bo le wa e ma bo nibi pepe o won ran mi se siyin an bogo se nje ti Olorun bo ni ma ma bi lanu le lati mu ki so fun yin pe e ma gbara di ma e ma gbara di sa enikan ni fun kini gbogbo bi te ba ti le ri padlock enikan ni padlock kini agbadagodo eto se si eto se ti a si nkan kan a si ti awon nkan silekun ayo fun mi tilekun ma banu je lagbara Olorun a tilekun a silekun ki owo re la si fi se bo ti e je pe Sunday to last osu yi a silekun a tilekun renkele ti to bo si ni la o le mu ti le re to ba sa ti ni ki to se si to se ti pepe yo pon mo sa o emi Olorun ni ki n so fun yin ka to wonu osu Ember, September, October, November, December. O la mo pe ni Ember month. Ka to wonu e. Emi Oluwa ni ki so fun yin pe ke silekun o. E si nkan, e ti nkan. Ko wa si nta le fi seju agadagodo lo. So ba se nse ni Wema. Be na la se mo se ni Sona Church. Isin meji. O na la ni anfani lati se. Ikan fun gbogbo awon odo Jesu. Elekeji fun gbogbo awon agbalagba. Isi awon odo yo bere ni ago meje oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara Olorun enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko sogbon ta fe dasi and gbogbo eyin odo Jesu etetede ka le lo pari ta bere be na ni o se ni gbogbo Sona Church bi ogo se nje ti Olorun awon Sona Church awon odo won ti pada awon agbalagbo bere ni ago mesan ni gbigbara di ile fun birthday woli odekunle e pafo e je nkuku so pe pre birthday celebration la ni la ro la Sunday eni kan ni woli Olorun eni ma bo nbi pepe ma bo aisha oni ni Saturday engineer

0: nice oni Saturday gbogbo eyan omo Olorun mi legbelegbe oni baba mo dupe o a fe re wonu osu ember bi n ba si ti ku n bi ni si ma sare bo sori Facebook ma bo sori YouTube mommy eyin le so pe baba mo dupe ibi to baye mi de latojo kini osu titi do mi re titi line ni mama gbe oga Jesu oluwa wa e wa dide nle sa e dide nle ma bo ba ti gbe ese kan si waju wa kigbe hallelujah to ba tun gbe ese kan si waju wa tun ke hallelujah mejo loke o hallelujah to nke yen ni sapere pe awon kan ko ni bo wonu osu tin boy osu ember la fe mu yi mommy e jo nbo le ti le ba mi ri padlock e jo ntori olohun boyo nile tabi ko olo ra tuntun e to ni ki re to ni ye ti re ni o a mo si nkan mo ti nkan o a mo si nkan mo ti nkan o but tin ba ti ni e ki hallelujah wa gbese kan waju wa ke mejo ni somebody stand up and shout hallelujah hallelujah gbese waju shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah o ti digba merin gbolode abi bi o si to wa na lo wa ha ori bed lo to ti ndogun gbese seyan mo gbese lori bed o mo eh o su ti tan ember la nlo yi merin pere le ember month September October November December ember month won bi woli odekun le paraphrase bed mi wole bi awada bire somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mejo niyan mo duro ninu jegbojegbo ase ledumare bayi loluwa wi mo pase gbogbo ti oye ko bo wonu osu titun ko pada leyin e in the name of Jesus ese bibeli kan ti emi oluwa fun mi o nbe ninu we second samuel chapter 15 e won ti bibeli so ni ese 33 nto je ni e lo wa padlock ni bibeli so wi pe David si wi fun pe bi iwo baba mi re koja bi iwo baba mi koja to baba mi wo September bi iwo baba mi wo September bo baba mi wo su tin boy gbo nto so iwo je idiwo fun mi enikan kile wi yen bi awon nkan kan ba bo wo September yi ti en ba bo wo October ah yo tun je idiwo o enikan ni bi bo nkan mokan le logun ni oluwa ni ka da pada leyin e ti o gbodo bo wo be ti o ni bo wo on loje ni e lo wa padlock pepe yo pon monu church ni ola so ba se nse ni wema be na la se mo se ni sona church isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba isin awon odo yo bere ni ago meje ah oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko sogbon ta fe dasi and gbogbo eyin odo Jesu e tete de ka le lo pari nta bere be na ni o se gbogbo sona church bi ogo se nje ti olohun awon agbalagbo bere ni ago mesan oni bi won baba to oba ile ba mi wo bo se ntele mi nbo o ti ntele nbo lati chapter 15 yen verse 1 titi ngo de verse 32 o wa wo bayi pe idiwo re o wa koju si kini nbo bo lati osu kejo lati osu kini titi do osu kejo yi kini ti o fe kaye re o lo waju ki lo tun lo won bo wonu ember month nkan 21 loluwa ni ka da pada mommy e mura o daddy e mura o bi oluwa se nbe ti emi nbe laye leyo kokan la le gbogbo won pada leyin re so le foke ni igba mejo ni gbogbo bi te tin gbo mi me lagada be nu se toli abadasha gbogbo ti tin di olowo fun odidi osu mejo seyin gbogbo ti tin da olamu fun odidi osu mejo seyin ti o je ki aye re o sare to ba gbagbo pe laarin osu merin nkan ti o sele yo koja oye re ki lo di olowo ti o je testimony re o jade bayi loluwa wi o ya jabo e jabo ole in the name of Jesus so everybody e gbe e kigbe e pada leyin mi e pada leyin mi o and idi to fi gbodo le won pada oni David so yi oni David si wi fun pe bi iwo baba mi koja iwo je idiwo fun mi to ba ile ba mi wonu osu kesan mama ba won kan kan ba bo wo be idiwo ni o tun je e lo ba mi wa padlock sunday ta mu yi ni olai awon kan kan ni bo wo nu osu kesan o ni gbe won wo nu osu elekesan bi nkan wa gbo e gbo ile imo mi osu ti owo bodo ba fun oni osu ti ire bodo ba fun oni bi wa ba ri ran lowo gba ni osu kesan titi wo december bo ba ruwo oja odun awon kan kan be to bodo da pada ko mo ba tun je idiwo fun o omo mo so fun categorically ni pe to ba yi tun le ba mi wonu osu kesan to ba yi le ba mi koja ta ba tun je lo wa je idiwo mo lo le e kigbe ibanu je mi mo lo le bayi lo oluwa wi gbogbo ti o ye ko tele mi wo inu osu kesan e pada leyin mi bo ba yiju pada si o yo tun ba lo o eyin kan ni kini eni kan ni woli kini awon kan yen 21 ni won bi n ba le so gbogbo 21 ma so die so ta ba ti wa denu church lola a bere si si a mo de a mo ti a mo de o le mi ni mo ni kokoro davidi jesu re lo so be o le mi mo le si ti o si eni to le ti ninu we ifihan emi mo si le ti ti o se en to le si he has the key of david he can open and no man can close he can close and no man can open so lagbara olohun ninu ise lole ba nwa padlock ile enikan ni woli e la ni gbe awon kankan wonu alakokon to ni gbe wo be laisan aisan etaka eni bayi loluwa wi iwa aisan pada leyin mi nje je mo iranse olohun kan be ti won pe ni napoleon hill oni ti olohun ba mu o lo si ibi mewa ti mu o lo si ibi mejila ti aye re ba kun fun aisan egbon to so oni agidi lo fi de bi meta nbe aisan agbara buku ti ma so iran dasan ni e wa won ti won pe laisan yen ki se aisan keyin osun lenikan laisan aimoye ta won aisan isuna financial sickness ni se lomi elomi bi se nbo mi bayi aisan gbe yawo ni se orisirisi aisan aisan tara si ni telomi dide bi to ba wa wa kigbe aisan pada mo ti dodo oluwa o aisan pada mo ti dodo oluwa o se to ba ti di ola ngba ba denu service a wa mu ki wa a si ati iseyen esese ti o pe bo ti e je pe si o pe na ni a mu ki a si lekun ati nkan 21 ni nkan to tun fe bayan wonu osu kesan nkan buku ni lagbara eni to laye atorun a daju e bibeli ni nje enikan nbe ninu yin to saisan bi ninu we james chapter 5 verse 14 james 5:14 o ni nje enikan nbe ninu yin to saisan e je o pe ikan ninu awon agba ijo ki won gbadua fun iru eni be ki won si mu anointing wa ki won fi kan anointing wa tin fun yin 7:7 o ni adua igbagbo yo si mu alaisan na larada o ni to ba se ko dese out darije eke baba emi aitaisan a ni jowo september o atokere bayi lo loju jiji ti mo mekun su ai mo ye nkan tawon mo israeli o gbe wonu ti won o gbe ku ni egypt okun pupa nlo se pinya oluwa yo se pinya eh bi o ta fe bo ba lu won tele o bo ba lu won ti tele o awon sa ni ba owo a ni gbe awon nkan kan wo september e ki gbe emi aitaisan ni wo a ni jowo september in the name of Jesus ki la bi ki se ti oluwa bi ni amu ki la to ni gbe wo elekeji in to ni gbe wo nu osu emba osu kesan ikewa online ni o enikan ni aini eh lackness lack o ni gbe aini wo be mi omo boya osu mefa osu meje mejo to lo tan yi osu mejo to tan yi boya ninu aini lo ti lo aini I know, I niche, I lock up, I liar, I need nkan to mi le se gbadun aye. Emi Oluwa ni ko ni bo wonu September. A wonu ember month lo, o wonu opo re lo. A wonu ember month lo, o wonu igbega, o wonu ifo. I need testimony. E so pe I ni wa fowo gba ipo e. Jade lara mi. Mo n lo sori YouTube bayi. Ago mefa ni daji. Le pade mi ni Facebook, YouTube and TikTok. Ago mefa laaro ni ola a wa se bebe ninu service. Enikan bi bawo padlock o wa lowo e npe mo tin lenu mo. So ba se nse ni wema. Be na la se mo se ni Sona Church. Isin meji ona la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba ise awon odo yo bere ni ago meje ah oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si wejewe mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko so gbon ta fe dasi and gbogbo eyin odo Jesu e tete de ka le lo pari nta bere be na ni o se gbogbo sona church bi ogo se nje ti olohun awon sona church awon odo won ti pada awon agbalagbo bere ni ago mesan atale ile ti ti mo ri mo jala e ja dan wo de ipe olohun lori aye mi wo ka wo ti baba mi ologo ajobo mu jade tin ba tin lenu mo nkan eyin ko nbe te ni testimony o ni o ba won ri testimony sori kinu de ti gbogbo nkan gidi nsa lai si ti o to ni ah mayala sahaladus egbon ti david so o ni wo ni ba mi re koja o ko mo ba tun je idiwo fun mi awon kankan be ti o gbodo bo koja won ni tele o atile kun mo won ni lagbara eni to laye atorun so ti raki to ba ni lo raki to ba ni le mu lowo ki to ni pa to se ti to se si iwo na ni ki re o wa lowo e o da lase latoni lo lagbara eni to laye atorun kin lo de I need ti ran o le mo e bi ni sa ah I loko yi a fe fopin si so gbagbo pin laarin osu merin to ku ninu odun yi wedding re le jade e mo gbo testimony lo ni kongbe kongbe lati monday lo mayada meku amanasha dide nowo wa ke eyin o fa ini lara mi jabole jade loruko jesu o fa ini I ni se kin lo ni gan o fa ilowo jade lara mi o fa ini le lori o fa ni sa I ni ogun buku ni ogun I ni a ni gbe wonu osu kesan osu ember lagbara eni to laye atorun so ara won kan 21 ta mo fi gbadua ara won kan 21 ti ma mo si oju re si ni agbara eni to ni aye atorun kini nkan mi ta tun ni gbe wole number 3 bi oluwa se nbe ti emi nbe laye o ni gbe atako wonu osu kesan o enikan latako I mo your opportunity to wasu waju e ta won kan taku won mo bo fowo gbe danu won mo taku atako ni ikorita alaja somebody will just antagonize you. He will stand up against you. A kan mo mo so nti o sele. A mo duro tako lai se lairo. Egbe owo le ori. Gbogbo eni ti o boru enu e tin da o lebi. So be, gbogbo eni ti o boru enu mi tin da mi lebi. Ina mu yin. E sera yin le se. E takora yin loruko Jesu. Awon kan o ni gbo tin sele. Won kan mo do lebi, won mo sad laye, won mo so nti o ye ki won so. Atako yin a o ni gbewo eyin kan lo gba se yin o ri nti o tele leyin adua bad luck sunday lagbara eni to laye atorun ejo e ba npe baba yi
1: oruko temi ni musoye muti oyebola omo bibi ilu ko yin ni mi
2: iko yi jesus city
1: emi o ri ri o
2: e ri mi ri
1: irun la mo kini le wa 24/7
2: irun
1: nbe ni abi wa mo ni baba ati ya nse
2: eyan ba mi ni baba mi ni
1: be ni ngo de di august 2004 lati gba yen mo tin ye eje lati ogun odun for 20 years
2: e se kini
1: mo ye eje se ma pe wc radi teyan ba sa be to se ba ejo kan mo se wo wo wo
2: lati oju ara yi
1: be ni daddy eje melo lo wa lara eje melo lo wa lara baba mi
2: ti en gbe eje lati oju ara e n se menstruation
1: o ko ja menstruation baba dada oko ja menstruation
2: anawo e agbara ti nbeje emi ti mu ko mama se nti oto agbara to be so didakuda despite the fact o si lemi lara awa focus ami ni ka gbara yo be nkan lo tun gbo yi menstruation okunrin
1: oko ja be careful
2: onisun eje
1: oh my god from one place to another ah ngo wa di inu osu kejo yi
2: osu kejo
1: ebi ja ti en wi ganje n try re
2: bi te ti mo ri moto
1: be ni ti mo ti
2: nbo le ti mo ri moto on
1: tin ba ti ko le mi ni report bi ti mo wo moto abi ti mo gbe moto ara mi o do po lo re re re lulu mi ni omo yi e
2: ni ko yi
1: e so ayo mo mo so ye wo lokan
2: ata ni ndodo opule
1: eyin ni ni be
2: ayo ayo no way aye re yo moke baba mi bo so nkan ko ni if you don't cause go slow you are going slow
1: baba bi eje koja be careful ibo ya o tun wa mu di yomo idi yen yo to yi ti o ni fe tin ba fe joko kan mi o le joko
3: lati bi kan si bi kan odo a doctor
1: oyinbo kini kan ko si ti ani ki mu wa ti mi ri je ewo eyi lo kere ju lo ko ti mo ko danu
2: te ko danu
1: mi mo ko danu baba eyi lo kere ju test test 40,000, 50,000, 80,000. On 7 August this year. Ogbe ra lata kure. Wo mi be. Mo ti wa lati on 6. Emi o mo pe o ye kin sun le. Ngba nge de be ndaji. O ti dabi oja. Ah! Ategun ikan se. Yeah. Good of you. Mo ri gbagbo. Mo ri gbala. Daddy. Mo fi ti to be Christy Bura. To cut my story short, it is stopped.
2: And just again,
1: oh stop! He did all your bank with me, Rima. You're a video.
2: Baba woman, you're a lamp.
1: Are you not a woman?

ami omogun to gbe debi bi ogun baba iba se tinu won dun ti won yin olohun ni omogun re yo wole nbe o para re yo wole nbe baba ogun to se lara yin o ni wa mo aseta agbata ni jesu ma gbayan yo gbayan tanyanyan ni pada seyin pada doba o dase loni

0: le mo lokutu pebe adio tan la won mo lu tin re kaakiri lai lori su yi ni bi aye lajude yi ka won ko to ma da mo lu kaakiri gboro ko mo lu wonu oko oloko e nba ni nkan osin ewurete idori mo lu o wa bi kan se lojo ki won ye re kaakiri gboro o ti do fi o ti diwa odaran ati mo lu ateni ni mo lu ni won jojo la nba labe ofin ajo tin ri si ibowo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lonke tatan o atata eyan ta wi loran ti ogbo inbo wa figba kire mu mi kikan eye damo lu ka gboro nipinle oyo
1: mami te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen ewo o mo gidi gan ni
2: o le mo loju looto sugbon lilo hypo toilet cleaner tubo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe
3: be ni o

ojumo ni ma kama gbo poroporo do oyo ni ya kama gbo woso woso konkoso bojumo ba mo ta ba gbo sirin kun se arita meran a je pe nkan denu mo kiyin o nkan ni de ba wa be ni laburu o ni sele si wa akwa yorun bo da laye etun kabo so le to yin eto wa baba fendo ni atupale wero ilede yoruba e ma wi pe ko si bi meji to gba tare bi ile re iya yin gangan laje dubule si ikoni 32 FM 94.9 la wa fe yin e Laughter House Premier Hill Makolamba dan sugba kakiri agbaye ona ni won gbo ikoni yi e ti ma ba se ma se awa na ni onisu ta sagbo niyan tori pe bi o ba si onisu ni kilo niyan ki won fe gunde bi ti won wa fun yan ni yan je awo gba arada o awa gan na la jawo ko se won ta tun fun won lara eyi ti won da emi ni kunle faniyi ifanla tepi computer defa mo fi ajemi adeda je nlo lo ki to sanra oni ni ojo kokandinlogban osu kejo okolelegba odun ati mefa leyin ko oluwa wa awon wero iloloko ojo kan won ti wasudi lojo tuni be na ni awon akori re won le igba kan ju orin lo awa mo mu loko kan ati jejin e wa mo pe baba se mu tan se atupale awon koko re be na ni awon to mo gumo te nipa nkan tin sele lawujo won mo ba wa pabi yo abidun re te ino si lanfani lati dasi bi akoko ba do nitori pe a ni se ni osebo kebo je eyan ralu oyin na leni sugbon ka to wa le ma ba gbogbo ebo ko ma tu pere pere lo big tuba ti suko to nse ya gba to eyin na tun darapo mu wa lori ikoni aye lu jera to wa pe Facebook ni abi YouTube abi Instagram e se awari 32 FM 949 fe yin e 32 FM 949 fe yin e ma fi awon awile yin so sibe loko kan ti jejin lai pe lai jina amu asi ka bi akoko ba to iwe royin the punchwa lowo mi baka na ni iwe royin vanguard wa lowo mi pelu ben daily trust gbeyin nigeria tribune gbogbo won na ni won wa sode awa ma ba te ti akoko ba to esi lanfani ati dasi so ejin bere simu number kin gbara kasida kin gbowo ojo gege lati nu iwe royin saturday punch e tu jade laaro yi lori bi won se ji agoro awe eyan ko ni ipinle niger ni bayi ni won ni pe ile ise leto abo orilede wa nigeria won ti kan lu ipinle ohun o lati dola awe eyan ti won ji gbe iroyin na nbe ni oju iwe kerin iwe iroyin saturday punch e to jade laaro yi be na si ni ta ba to sesese ta ba bo si oju iwe kerin iroyin ohun ati oju iwe keji din ni ogun re iroyin kan wa nbe nibi ti won ti ni pe eyi ni idi ti ajo ICPC ti won fi wo wi pe ile ise kan yi ti won pe ni project office ti o tun jade lati ile ise oba yi ti o je akowe agba lorilede yi ti won fi ni wi pe ofege ni kina lo fa e lanfani lati ma gbo won ni pe awon ekan awon oga loga awon adari nibe ati wa beze on lo je wi pe inu won okonu o leyi to si fa ti won fi wo wi pe ile ise yin a si ni je ko ri se nbe ti won si fi pe ajo ti on gbogun ti iwa ibaje ati ajebanu ati se ku dikwa ijoba ni se ku se pe e ma bo e wa tanan wa di re won ni pe ile na lo wa mu ki arilede wa nigeria palase wi pe e wo se ri latari igbese awon ajo to je ofege tan foju ri yin ati awon osise to je wi pe awon office ti won ti won si gbowo osu lowo ijoba o pa lase wi pe ilana ati igbese owo ta fi san owo osu yo da ke ye gbogbo re wo ko ma je wi pe akan gelewe ni awon si fe wa legbo kurun kan be ko ma ba sele mo so ni oju iwe ogun ati ikokanlelogun iwe iroyin the punch to jai lare iroyin kan wa nbe nibi ti won ti ni pe ewu awon orilede wa nigeria n fi nu mo won fi n wa ewu won si n toka si ewu bo si je wi pe awon agba agbe itoji onike to je alawo mi arobiu ti a ma n lo lati ma fi ko nkan papa julo ko nje ko mi won ni pe awon chemical buku ohun na ni won ko ni won lo wa nu agba ohun tawo to wa so di nkan to je pe a n lo lati ma fi jeun ti wa nitori de eleyi won ni pe ka ma so se ka si ma wo gbogbo nkan ta ba ma lo lati ma fi se nje wa lojo be na ni iroyin mi na wa ni oju iwe kokanla iwe iroyin punch ohun nibi ti won ti ni pe ile ise olopo orilede wa nigeria
won kan lu inu gbo kan ti won si gbe igbese lati dola awon agunbaniro ro eyi ti awon okina kina awon agbesumo meda eyi ti won jigbe oba medumare yo se ni wiwari o be na si ni won ni gbedu gbedu ti gbedu tan o ku si gbenu gbenu bayi ko na wa tun ti egbe wa li pe igbese ijoba apapo bi won se wo wi pe se ri ilana yi to ye lati mu ki arotunde awon mo orilede wa Nigeria awon ogunle papa julo nipa kiko oko eyi tin lo CNG afefe gas eyi ti oko nlo jade be na si ni atiku wa soro o ni pe nte gba lero dan toto sugbon wo egberun lona ogofa lati so oko egberun lona ogofa je eyi ti omo lo afefe gas komo to be na si ni ko le bu omi tura si awon mo orilede wa Nigeria nibi ti bata tin ta won be na si ni orilede wa Nigeria soro ninu iwe iroyin the punch laro yi won ni pe ko si ba se gbimoran na ta yo tese le o nitori ide leyi eto abo orilede wa Nigeria o se koko ta ba fe ki eto raje orilede yi ko lo si waju dada bo se to ati bo se ye sugbon lai si eto abo e yi to gbon ri dada bi igba ti a kan yin gbado si eyin gba ni ba kan na ni royin mi na tun jade ninu iwe royin the punch ni aro yi ni bi ti ile ise are tin da ati

pa Abubakar lohun pe ah ah in to lo se yi awon ti se tipe tipe ati wi pe ni osu ninu odun 2024 la won ti si border orilede wa Nigeria oro ba mo ko mo ro bo tabarin ta ba gbagbe ninu oro eti ati ku so ibe na lo tin jeje to le la pe ewo se ri bi on ba fi le wole gege bi a lodun 2027 se ri border orilede yi owon kokoko sina ti gbogbo re yo di gba yahu ti won si mo raye kon je wole sugba le sa re so ro pe ewo se ri n tun so yi awon ti si ti pe latodun 2024 ni e pa yun de ka tun mu mi gbo be na ni royin kan na wa nibi ti won ti ni pe ileise olopa orilede wa Nigeria won ajo eleto abo ah won kan lu ikokan le eto je wi pe awon ma ba nkan je ni nkan ti joba je papa julo awon oko won ni pe won ba omo odun mewa kan nibe gbogbo eja to awon omo wa o ki won le ba fun wa ni isimi bakan na won ni pe bilu ba da meji to ba le mi o se won ni pe asofin kan ni ile igbimo asofin o ti ro awon gomina lawon ipinle wipe awo ise ri igbese ki awon oko ki won mo lo afefe gas e to kan lo CNG oni yo da yo si dun ke pa wopo pelu ijoba apapo ki won le ba ri taje se nbe ki nkan si le ba tu awon mo orilede wa Nigeria lara dada be na si ni won ni pe iko omo ogun orilede wa Nigeria won se saka won gbowuro si awon iko agbesumami awon gidi kan ko agbeban loju ni ipinle sokoto won ni won pa logun logun won pa logban logban nu won be ba fe ka iroyin ohun on be ni inu re iroyin the punch e to jade laaro yi be na si ni won ni pe omo orilede wa Nigeria kan ko lo mo so wa na ni o awon atoko wa baleje ti won ba wa loju je nile okere won ni pe nile America won fi kele ofin gbe lori ilu jibiti owe ton lobi trillion ton lobi million meta o le die dollar won fi kele ofin gbe nbe ko ba me edumare ma so wa lo awon eniyan ti won bo orilede wa Nigeria loju je ni ile okere nitori pe eru kan bayi ona ni o mu ni bu igberu to eji tun ma to sesese ki tun lo sinu iwero yin mi tori pe enikan o kin je ki ile o fe eji kin bo si inu iwero yin Vanguard yi to jade laaro yi ta pe yin tese n tera po mo wa ni e mo gbagbe ikoni 32 FM le ngbo 94.9 ka kere agbaye ni won si ngbo wa lori itakun aye lo jera Facebook Instagram YouTube e le ri wa wo bi ran be 32 FM 949 fẹyin e ona ni e fi wole sibe lori in to ni won se pelu ere idaraya eleleyi o da lori bakan na bi awon ajo ti won ri soro le ere idaraya alafese gba orilede wa Nigeria awon igbimo ohun bi opolopo won se kowe fi po sile are orilede wa Nigeria are Bola Ahmed Tinubu ti pase pe e wo ki atunto ati igbende e to lorin ko waye ni agbon ere idaraya bolu alafese gba ni orilede wa Nigeria gunzo ona soro eni ti o kowe fi po re o ni pe awo ise ri ohun kowe fi po ohun sile la fun ifi orilede wa Nigeria ni bakan na ni awon kan na soro pe wo ikowe fi po sile nikan o to yo da ki won se wadi gunzo ati awon mi ti won kowe fi po sile pe ah bo na ni se wa fi nduvido lati kowe fi po sile orilede wa Nigeria ta wa yi la se pe a se de orilede ohun to lori bi owu epo beturo bo se gbe owo lori orilede yi won ni egbe awon osise awon ti oro kan lawojo won na ka lebu si joba apapo awon tu wa ni igbanu epo orilede wa Nigeria bi pe gba ti won gbe ma po ni ti won si nlo awon mo orilede wa Nigeria lowo gba ti won si je won bi emirin iroyin be ni oju iwe karun iwe iroyin Vanguard to jade laaro yi e to ni nse pelu ti ajo NFF ti mo kokko mule kan on be ni oju iwe kewa iwe iroyin ohun bakan na ni iroyin kan na o tun wa nbe le to ni se pelu oro epo robi ni won ni pe ewo seri ilana ati egbe kale eyi ti o ni se pelu epo robi lorilede wa Nigeria ati awon ero jare won ni pe o ti wo o ti wo o ti wo egbe awon ise awon ti won tun mo to ni nse lawojo ni won soran bakan na ni won ni pe ki ajo to ndabobo eto ni bara ati awon ajo mi ki won jigiri ti won si dabobo awon mo orilede wa Nigeria bayi le yosuka ajo CISLAC ona ni won so le sugbon ipman won soro awon alagbate epo ti won da duro ona soro ni pe ejire o to fi je pe owo epo beturo o gbenu soke ni orilede wa Nigeria oju iwe karun iwe iroyin Vanguard e

0: that like drama lead you to me. I used to say, "We should do a tea committee kind." But because I said, "Ben, I want to do me better." Nigeria said, "Ben, that's a good man here." God bless Nigeria.
1: Eshe gasa. Abaya mi ni lanfani lati mi pe kan tori pe ojo ti lo amofe ba mi dagbere fun awon ara le.
2: Eshe won atokun. Kin to dagbere eje en toro gafara lowo yin. National Orientation Agency. She institution in Nigeria ni abi individual le sise fun. Election born in January. By now, o ye ke ti ma polongo. Eyin omo Nigeria o, ibo yin ohun lagbara yin o, e ma ta ibo yin o, e ma se jagidi jagan ni di ibo, e dibo fun conscience yin o, e ma ra ibo gbogbo awon ikede wonyen. O ye ki National Orientation Agency ko ti bere si ma polongo now. Abi Conscious institution of state ni.
1: Ese ojo ti lo even da gbere se gan. Ese gan amufin. A ki gbogbo awon eyan wa ta ba dajo ojo pe ta ba dagba on bo wa kola. Oni ni oni je eni ta be lowe. Amala first ti an pariwo. Oni gangan ni on the 29 o ma waye ni recreation club. Ni Adamas igba ebe lo ti ma waye. Eyi ka gbare gbogbo eto gbogbo yo bere la go meji la pere. Sugba awon eyan wa ti wa nbe bayi. Eyin te ba ni ticket lowo awon eyan wa pa wa jule te ni ticket lowo temi na. Yo da ke tete de o pe tan bi ago mesan si ago mewa ke ti ma gba ticket yin tori pe ti oju ba di tan o se se ko pe ti fun ticket yin wa lowo e ko pe wa ni agbon mi ti oni raye ba yin da yin lo a si ni fe nkan to je wi pe fi ni lanfani ati je ori ofe awon kan e ti o ye ke wo nbe eyin te ba ni ticket e tete wa gba ticket ni Ibudun Recreation Club te ba ti de Makola ko si bi awon eyan mo ona te le gba de be ko jina rara e seun e ku fe wa ni koni 32 FM gbogbo gba lawa lati ma dunun ninu e ma fe yin ni gbogbo gba emi ni kunle fani ifanla e ku kale
3: Oye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkankan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan
4: Alubatan rese jabata onilu dudun fidunu powi apodunu be alusekere onagere Tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
5: 32 FM 94.9 Laughter House
6: Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
7: Where did you buy it?
8: Sirike
7: Easy, yes easy.
9: Eku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atun gbe nkan mi de laro oto. Be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni. E ti ma gbo nipa CD care. Eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo. Ta mo si dukia yi se mu maworan television ni abohun yowu isoko. Atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo bi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan woni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu oni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
10: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gege bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin atu wa bo so ri pe ina se se mona mona bayi ta be ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose te lo mo fe ra sewing machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de ma san wo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe osese na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu ti di ke mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o la nfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wo ya mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan si di ke wa fun yen kan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke ba so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo re jori ani en to ba ra moto wa fun lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori pugbon to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be n ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu yi ose to ba ro mi leun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks tin ba mo se mejo tin ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
8: office nigba to je pe ni e pe kakakiri
11: office wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 ati ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairwell supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakona atun ni ni Ogumoso ni shop 3 and 4 Free Mall shopping complex opposite former Nitel oni ewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso e le pe wa si 07074857555
8: oro le ti gbowo reyan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro bi pe bo le se se bawo ni kina won se bo si ona na re e tele won CDK o di gba kan na e seun
12: CDK there for you
13: oh yeah
12: Ira woko yo mi lutiti ira wo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM gbosu o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikani 32 FM do su paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: yo baba won ni pe gboma gboma bayi laaran fa di ti won ti alagbede ba sin lorin loju kan o ni kan ti o gba lori re na ni mo tun kin ka bo sori eto yin eto wa laye ka wa eto ta tin sira wa ni gbere pako eto ta tin polongo re wi pe ayi ka to mo toni toni o na ni sa to kun fun alaafia awon elesi kan ti e bo won ni pe mimo lo lorun ati pe eledumaro kin gbe ibi tori rududu ele na wa wu ni ijoba ipinlo yo na wa wu pe lati bo lo wa alaafia lati bo lo wa awon aisan abai to je pe ale de na re agbodo wa ni imo tutu karawo si mo ni ginigin bi aroniun ta pe se se nderapo mo wa ni ikoni 32 fm le ngbo 94.9 ni feyin e a wa ni laughter house premier in makola ni badan laika wa ni eto e ti ogbagboro kan bayi ta tin so fun wa pe e je ki ayika wa ko ma mo toni toni o nitori pe awon arun kan be le te po nse wa ati mo wo pe le yo da ke ma we ke ma shiba ke ati ran tin gba kan imo tutu lo le se gba arun gbogbo imo tutu ile imo tutu ara imo tutu nje elomi ta ba de le ngba mo mo kan wa ni rula ni owo ni pe iwo fowo o se kankan sugbon awa mo boya eyun na tun wa wa ta ba si gbogbo igbese tutu ati ye ona ni joba ipinle igbe lati wa lala fe nipa to ni se pelu aika emi ni kunle fani ifan latin bi computer adafa e wa mo pe nu olofa ni mo ta ti dun ati pe en to ba mo ju o bigun ni npa bi ni re eni ti oro kan ni agbon ohun ni le ise oba e tun ri si oro ayika papa julo ajo tun moju to gbalẹ gbata ko idoti danu mu igboro wa lalaafia ni ipinle oyo adari won wa nbiwa alamoju to won wa nbiwa awon na ni engineer aa afolabi general manager oyo state waste management authority Oyoma, Ekarosa.
1: Ekaro,
0: Ato, Eshun. Ti aba wo dada, into ni se pelu oro ayika, emu oju to ayika ati igbalẹ gbadọ ti se lojo sibi to ye ona ni le se yin le gbe lowo. Ninu awon igbese yi, ki le ni fun wa loni kin to wa ma takoto awon ibere temi gaga ni fun yin. Papa julo gbedeke igba te fun wa lati ni goro idalenu.
1: Ese gan olutu. Nta ni lati so na ni oro ta tin so lati bi ojo meta o tin lo bi osu kan sisin lati be smart so oro yin pa oro good kule aso wi pe o ti di ofin to je pe to ba ti di ojo kini osu kesan odun ta wa yi ile ti o ba ni gori kule si o ti di ese o so an fi akoko yi ro awon eyan wa pe ile kokan that is household bi la ka ka pe ni bi flat kokan dile kokan o woro ni duro ti nkole si to je pe awon awon contact kon gba wa ti won kule kudo ti won wa ka kiri gbogbo ilu Ibadan ati Oyo State generally ti won lo ka ki lati ma ko ile yi so aru awon eyan wa pe kon register pelu awon eyan yi kon ni guru idukule si won guru yen kon ma da ile won si awon akos abi awon contractor yi wa wa sibe lati wa ma go awon ile yi nipa wa ko wa meet pelu awon contractor takakiri ani contractor kaki all over the state all over your state the contractor wa so temba register pelu awon contractor yi temba ti ku ile won sinu guru yi awon contractor yi wa wa sibe lati wa gbe pelu awon owo kinisi ti wa gba lati ba ma fi ku
0: esun ejika wo eni gbedeke ti e fun won lati ba te tin polongo yi osu kini odun osu kesan ojo kini osu kesan ti a odun ta wa ni eje ti igbiti gbe igbese kan wi pe yato si pe boya won ni won o wa ti won wa ma foruko sile awon asoju yin si won ti en toju bo le pe ile yi o eni logoro dale si o ile eni logoro dale si o ti se awareness onilejile pe ile egbodo gba koro da si ko to di igba bayi to ra won mi ti won ba ti won won ni ti
1: ese olutu ati ijoba ti gbigbe ise to po lori oro yi ara ina ni won ku gbo awon community CDC all over this Ibadan land won ku gbo awon olori won awon community kankan awon asuju won olori won kakakakiri so gbogbo ni ijoba ti pe si meeting ni secretariat ministry of environment and natural resources pelu commissioner wa honorable Ademola Adenito won ti pe won pelu awon agbagba awon olori ni ijoba be lise Minister of Environment and Natural Resources. Ni bi temi na wa njo yen ta ti ba wo soro. So si gba gbo address a connect won mo ale ko pelu pelu awon kongila ti won baba won se tan jo si a phone won. Won awon yen je tin lo si community yen na lati mo lo ba won soro lo ko kan lori oro yi. Then ani ko sa kan jo sapiru lori bawo ni wa ti get awon bin yi because ile wo kan bodo ra bin yen ni so won ba won si tu pelu awon kongila to wa lodo won bawo ni bin yi ati wa nbe eto ori si wa jo agree lori bawo wa ti get da bin yi won si wa ma gba won gbe ati wo ti won ma gba le lori
0: esun ta bawo awon agbegbe to wa ni badan itori bi ta gbe la nse bo te pe kakere ipinle oyo ni biro agbegbe ta wa a ri pe le out be o da dada ko si bi te le gba o le ti e le gba o le nbe ni igboro badan awon le kan wa to je wi pe ti e ba sile kun gan bayi yare elomi te ba si mi do yin yare elomi ni e toju bo te pe awon gan won o ni ile igbonse de pe ani goro dale si bo le se fe se agbegbe on opolopo mi ti won ba nse awon kan mi gan yato si pe boya ajo yin gan awon ajo mi gan na to tun je ka le ise mi ti won ba nse kan niru bi awon adugbo bi ta wa wa ti won ba fo lile mo nibe yo beke ni won ma nse fun won be igboro badan bo le se be gbigbe se won papa jule bi ti awon oko ode te pe ati wo be gan bi gba te n ja si inu a ode elomi ni yo je
1: esi gan biere to da pupo ni biere yi ijoba ti si tu pelu awon kongila wa bi won ati ma di gbugbu awon korokorokoro yen bi awon gbugbu to ti bi kan boya won ma lo fi wi baro or whatever awon so ma tu nkan keke ki to ti won le fi because ko si bi ta ngbe na as an ko ja wo be na ni a rin wo be na ni so gbugbu be na ni awon eyan yi won ti ati se to pelu won ogbon won fi di se pe a fe ke nikan kan dale si titi mo a fe ke nikan kan dale si nu agbara mo as we kenye kan sun ile re tori ti gbogbo awon kan won yi o n ba alafia adbuje kakiri so now ati si to bi awon kongla yen bi o ti mo di gbogbo awon korokorokorokoro gbogbo ko sibite yen ba wa as if phone number won sita en ti o ba lohun ori won ko pe wa phone number awon consultant kan ni local government kan o wa kon pe won ti won ba ti get won abi ti won ba da won kon pe awa ni de se ti wa a so fun won bayi ile bayi gbogbo report lati gba ta tin wa gbogbo en kan to ba ti ni ati dupe pe awon program ta ri tan si ati ri
0: igbese
1: ati ri yo si ati yo si ri si dada ri pe opolopo awon eyan won tin pe wa awon fe ka awon eyan ma wa ba won kule awon ta won la won need a phone number awon na tin do ba won ka ri ko won tin pe wa pe awon ti ra awon eyan yi o won wa lu to kin yo kan won ti se tan won ba won si se o so ati ropolopo awon eyan ti nda so an fi akoko yi ro opolopo awon eyan wa na ti won ti gberu gbese bayi ki won jo ki won ko won ka won na do so so popo pelu joba lati je ki ilu omo lati je ki won ni doro ko si npe awon kongilayi ba awon kongilayi ti lo sodo opolopo ti opolopo ti darapo mo oro eto joba yi so awon ti o ba ti se be an fi akoko yi ro won kon jo kon so popo pelu joba fun afani ara ibi na ni fun afani gbogbo wa ni kala fi afini kala ko fi ni wa da ni gbogbo wa lu
0: esun nigba te menu ba awon consultants yen pe fi number si ta o mo mi ran si pe a o be dani kan rin lara awon to ko wo rin pelu jeremiah ja ona ni ati ri baba mi MA Ajadi Director Admin and Supply Oyoma bakana Mr. Dele Abiola awani consultant ni Oluyole for waste management ajo ti won jo wanu bakana Mr. Balogun Sanjo awani consultant fun Onara local government awon eyan mi won jo ko worin wa na ni to baya a ma mu lokokan ati ejejin nigba ta wa nkekere mo n bo lori e nigbati awa wa ni kekere awon oko kole kodo ti ni lan to pe te ba ti dale sibe won kan kini kokan gbe lo sinu ni ti won ba ti jade bayi on kaluku awe eyan ti won nle ti won da won ma da sinu re sugbon keke bi mo so pe awon agbole to je wi pe awon oko le deun ta ba wo awon oja wa gbogbo o ni goro dale sin la kan ti ti won ma gbe sibe te ko won ma dale si sugbon lopo lopo gba awon go dale si o ma kun akunwo sile ti mo ti won ni reyan gbe imi ti won ba ti wa tun reyan gbe gan awon eyan ti won dale gan won ni dale sinu goro ile le ni won mo da sin eh se eru bi o ye ko je pe enikan wa ti o mo moju to agbon pe ti won ba ti enikan to dale si bi ti ko ye ki won dale si ti won fi kele ofin gbe
1: e si gan olugun lori awon gurudu gurudu dale sin la to wa ni awon oja yin awon baba loja iya loja awon ni wa ni charge gugu awon duro yi tori pe won beere fun ni je ba si wo pe ah lati je ki ilu omo oda ka gbe fun won so awon na won wa ni charge pe ko ma moju to ki awon duro yi ko ma kun pe to ba ti kun awon le koja nbe ko ma ti kun se pe to ba ti kun bayi pe ko ma ke pe wa pe ah duro yi o ti kun o but a ri pe lenu jo meta yi a ri pe ipa ti ro pe duro kan wa duro ko le kan wa to je pe o kun ni akunwo da sile mo bayi to ri pe eh mo ko se nti o kin re there was I ko kan wa to pe mo to ta fi ko won yen mo to meji la fi ko awon duro yen ikan ni oni fort but and that ton si be ki se ibadan lati si
0: mo meji
1: to supply wa no to n ko to n gbe duro du ko le ni o
0: eh fun ipin se fun ibadan ni ka bi fun
1: gogo ibadan ni kan ni o fun ibadan ni kan ni to n gbe duro duro so okay bi mewa mewa yo n gbe lojumo yo ti kun so we ti ba ti kun won a fi le ti ba ti kun won a gbe o kristan le wa lojojumo ni won gbe so marun marun ni ma ti kun gbe ma ti ba ti ke je gbe marun so ba ti sin ni
0: eh mo si iroyin kan si waju mi ni bi ti joba apapo tin sin awon mo orilede Nigeria gbere kapako wi pe ekun mi ta ba si wo dada awon ojuto agbara wa gbogbo ibi ti omi o ba raye lo mo pelu bi ti won da le sin yato si pe igbese lati je ki awe eyan ki won do ni goro da le sin ni ojo kini osu kesan igbese wo ni e n gbe lati ri pe awon ojuto agbara wa to je pe bi ojo ba ti ro bayi igba mi e kan ma ri awon iga won wa lori titi igba mi arin ona gan awon ile n wa nbe yato si igbese wo le n gbe lori awon iyan
1: o na ni wuru awon ita wa gba ti wa si lori to yi ara bi se tan bi na ni pe ki awon eyan wa ko ma ku ko ma dale sinu gotama ko je ki odo omi ko ma rayi san lo be ko ti ba n dale si ojo gota on block gota to ba si block awon oju oju agbara yen awon le yen awon odo yen omi yen won bo si ori odo wa bo si ori titi o pelu opolopo yo fa omi yale sinu ile opolopo awon eniyan so tori e na ara ko kan ara nkan ti awon fi so fa mo yen wa pe ki won jo ki won ma dale si ojo agbara ki won jo ko ma kule si ori titi mo ki won jo ko ma sanga opolopo ta ba ri lati bi bere wa si oje igbe la mo yodi sinu
0: pe pe pa
1: iga no ju sori sori media ka ki te ba mi oko temi ba mi le kini kan awon yen wa te nkule yen opolopo yu le te nkule yen ani media yen igbe won ko sibe so gba abi ga iga yi ni won ko sibe ka kiri o gba won kan won yi ko buju mu to laarin awujo laarin awujo wa so an fi awoko yi na an fi ran won ran yen wa ara won ti o mo wa si ibi eto yi na
0: ni e je ka de ojo de oja an bo like ka wa le to tin lo lo e ku kale

0: 09062 odometa 949. Ta loro jajo wa laarin yin te fi agbo ka le gbegbese lori e.
1: Oro yi dun ba.
0: Tara ni number wo wole sori eto 08097 odometa 949. Onilo ni je lori tamola fe si onilo ni je o. Ai ma je ma gbe si leti pe gbogbo eto ti to gbogbo be eh. Recreation Club Mbadan ese weti weti ero nbe bayi bi mo tin soro awon eyan tin wole kanle o ago meji la gbogbo eto bere
1: o to mama to ilo
0: awon olorin elere wa ti pagbo ogbo to ba ti ni ticket lo wa bi to ti gba ticket to ti sanwo ticket ha egbodo ti ma mura tan bayi nle lati ma bo ka jo jamala mala fe si odun yi oni ni oko gbogbo to ba ti nbo bo ba ti rona de mokola ko so fe ni body po nlo si recreation club recreation club ibi taitu fm ti nse amala fe si won gbo de be ni laaro yi e wa dako en ti o ba ni ticket mo wule do fo isoko fo owo oko sofo ori security be o lagba gan ni
1: ju gbogbo e lo ara to yo ya
0: won be nba ti ra ticket o ti sanwo ticket e to ti ra to ti gbo wa bi to ti e ti ni we ba book e okan o ti ti situ e

0: Adomi e kaaro.
1: E kaaro sir.
0: Eh ta lo wa nbe?
1: Olu wa to tun se re lati Lodija.
0: Okay.
1: Yes sir, inu ati kan lojo ni ajaja.
0: Kini to da yin po?
1: Nkan to da wa po ni pe oni pe kin ya lowo. So o de ti last year. It's making your level, making your body. Oh, I don't want your father. More I'm there in the right way. A woman called, but what's every time you know, you won't be soon. Or anything, or then you're okay.
0: Okay. Okay. In the fact, I know.
1: Yeah.
0: I don't know.
1: 20,000.
0: 20,000.
1: Benny.
0: Okay. Awon lawon ni fun yin rara.
1: Ben ni lawon ni sin ni pe o ti n lati lati. Benny. Won wa wo won so bo ti poju yin ni.
0: Okay. Ewa esi be gbo yin pada.
1: Benny.
0: Awon be ni pe oro an ba ni gbowo pada. Ayara ni lo wa se kan o. Awe da si lori eto yi. Se ngbo. Ayi, awe eto mi wa ta ma nlo. Di yon ba fè sepwe ba ori ba on. E je fè gba gbe se yon pa dan kan kan. E se bo.
1: Okay.
0: 09062 Odometa 949. Hello. Hello, Ekaro.
2: Ekaro.
0: Iye. Mwong ba yin? Okay, Ruka lati money ya.
2: Well,
0: all right.
2: Emi atoye mi lajo, awon ati mi atoye mi lajo niya.
0: Kini to faja?
2: Nitori owo.
0: Owo kini?
2: Oni ki ya ohun lowo ni ta.
0: Okay.
2: O wa ni mi ole ya. O de bere sin pariwo le mi lori.
0: Okay, oni aye olowo e wa ni e ni lati ya.
2: Be.
0: A ke lo wa fariwo tin pa le yin lori.
2: O sa yi pe se se to mu na ba ni ki bi mo ba ni se kin fo ke mi fo hun ni owo ki pe se mi o le fo hun. Ki pe to fi wa je wi pe ohun ni ke mi ohun lo.
0: All right. Hold on. Wrong way.
2: I thought you on you.
0: Okay. Shall I leave my number on you?
2: Yes.
0: Okay. All right. Number.
2: Me.
0: Can I be?
2: Me, my lord. My friend, yes. Number is.
0: Oda. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.

0: 090620 odometer 949. Hello, Mbewe Karo. Hello. Zero 70 55 odometer 949. 070 55 odometer 949. Hello, Mbewe Karo.
1: Ni
0: dadie
1: karo
0: sa. Ese.
1: A de student.
0: Ehe.
1: A ko kona mo ti mo de yi pe en don chai ni en to de mbaya to le ya to no mi. Olo de bi de ki ya to na ina ko baji. Ya ri mo de gbo to ga ni ma du ga ni ga tan bo ti ma ko ni ko ba ti mi sele. Ti ma ga ri jo ma wo e de bo ko ma ri pe ko ma ko e ti. Awon to pe ni e bi e to an pe do ni e de to ni ma ni mo bi do ni. Odo mo ri ni start ni. Se ko ye ni sa bo ri se en to ni su pe de ti ba an soro. O ni te gbo gbo. O na mo pe ko ni mo kon ti ni pa ke ti te gbo gbo.
0: Oda e se won e ku akesi e se.
1: O do ko ni to ko won ni number we le won wa se se. O wa ki na ti sto ga sa ni ni. To mo ye mo to ko make sense ni to ba ke ti ti ba an so. O gbo ti fa.

recreation club bayi ba se ngbe si mi leti everything is set nbe to ti to a nreti yin o gbogbo ni ba ti ra ticket e ma je akoko e ma bo gbogbo si a o bere ba go meji la ba ti lo se si awon a se wo awo ale moro le ogbo e to gbo e to mo lo na ni ogbo yin te ti gba keke fo ko le pe fe si competition e cha so la po si

ni to fi competition to fe se yi ala mo la de yi ati e soro ni bi o ma daji o ke baba o na mo wanu competition fe se competition mo la ja so lapo si ya ma boju mi je dakun olohun o si daada fun o ogba yin te ti gba o fowo ko le pe fe se boya eleyi ti amala o po nu abo te n ba le koko pari ti e abe eleyi to je wi pe ta n le famola gbona fun amala ba gbona tin yoru lori won elomi wa e penu won o ya po ogba won ta fi ma sere labele o ti ja sowo tin fi n gbope o ogba yin te ti fowo ko le mo ke ku orire e ma mura le gbo sa te ba ye ke sa e sa gbo adura to ba ye ke se e ma se gbo to ba ye pe ma pe lenu oni lo ni nje ni abe lowe garu chasi yi bi o se wa se wa se gan mo ti fe wo film e re bi ti adugbo bi odun e se adugbo eh abali eyan ba fe se ru competition be aba wa won okun tan mama la ro daada o ma wa adugbo ta koju si garin yi eh ba de be won kun be to pe won mo wo orogun mu baje wa ru chasi awon eh wa ai ama jenzi so pe kini kan e je nwo boya wo le mama laru o dowo olohun awon adugbo ti o je wi pe elomi gan ati tanasi stove gan ko le mowo e adugbo e ba won order ounje e ba n se kon fu ni okada gbe wa ti denu gate e gbe fun security e wole awon adugbo ni bi o ti wa soro alamola de loni o dowo olohun zamo pe ma boju mi je chasi olapo.

o tin gba pe bayi labi aso lori pe baba ati bole nbi bayi bo la se ma rin sa o lo je mo juwe fun o bo ba nbo lati salenji abo nbo lati muslimu san yo nkan kan lo olon sogo soka ba ti runners de salenji gbe moto gbo kada bi o mo wa moto re bo abi to eni nkan to ba ngbe bo o mo so pe on lo si roundabout mokola aba ti de mokola so pe recreation club tin be nbi adamas igba lo nlo recreation club tin be nbi adamas igba ko mo rara okan re na ni o na o ma wo lo kan ni o ba nbo lati woro oju na bo nbo lati lu mi to yato si badan o ba ti de woro oju so pe gbo kada gbo moto pe on lo si adamas igba tin be ni mokola roundabout ibe gangan na ni o ti ri recreation club legbe o ti ati mo ri tawon eyan nwo lo ti moto gan na nto tele ra won ba olon lo jori be o gbe toto ni olon ba mo tun dowo re o awon mo ko eyi to se gbo agbateru ta eleyi ta se loni yi gbo olon o ba yo fi seyin yo

0906 2 Dometa 949. Ori Facebook, Google comment, patapata motiri, shagusi go, eh, eh. Sunny for last Saturday, Mori comment, yimbe, wani umba, niya, umeji dan, kampapo, was a quick raye, tema, se, pa santa fina ya, uda. Aboyoro, mama, ti wank, pe wan, ni wan son. Toma ladun, awana, ki wanbe, wani, kwe to lo, ma fin se, o lale kankainde, eh o ti ri gbogbo e o ti ri comment ni ori YouTube na mo ri gbogbo be se wo wa nbe most love lori YouTube won ni well done boss igbogbo e to ba se ma bi o se ma lo ni ibi ati samola fes e ma ri gbo e ma ri wo te ka wijo kankan o si nbe ti jeta la won engineer o wa o ti se pe won roju orun lo titi be gbo bi won se set e ti o gbe o dun ti wo camera ti o tan kale mole nbe oni won sa lo sosun sa lo sosi olorun ti wa gba fogo e ti set e dakun bo ba je pe eyin meji ni ticket te ra e ma tun ko fun eyan kan e ma mu eyan kan ko body wa o e ba je oko ati awo lejo ra ticket e wa lomo kan to na ti da wa die pe o na o wole ma mo ma ko body ti e ba ra ticket ti o ba jomo to ti to nje je to ti to pe o na ti wan ko egbe bo eh abade be a rogedi wole a rogedi e se ru ode toni o won gbe ode be ni tori awon eso alaabo ti nbe lenu ona won o derun stage ti won fi yeyin wo ko to wole so that what you debe wo na ko wo film won bembara ticket to ti sanwo ticket ni o wa o wa si pe ba denu ona eyin ngba wa marun ti ra iwe yin meji to ku na ma wori e ra yi wole ah ta ticket lenu ona ticket si tan ojo ti pe o si bo koda keyo mi mo to fe bi ticket on gan ku mo to wu to fe bi se loni o le ri ah ko si ticket ti ta lenu ona won ni so fun ni ko si o le ri ra ori ki gbogbo eto ko le ba je wi pe a mo ye re oju eyan ti a nreti a mo ye nu ta nreti o la wo yi fi se nkan ti wa nwo lu ko lu o ba ti debe o ti ri ta ti set gbogbo table le ati set mimo gbogbo e ti wo everything ti set le o fi mo pa ti mo ye eyan ta nreti ni

edara baba o ye edara edara eledumare ye se beyin lo gba wa lowo aye eyin nikan le lagbara lati gba ni gba ni gba ni ese o gba ni gba ni gba ni gba ni ese o gba ni gba ni se beyin lo gba wa o jesu lowo gbogbo ogun aye o gba ni gba ni ese o gbani gbani ni e to be e ju be lo oba aye raye baba mi alagbara nla ni o oba aye raye oba aye raye ale to be e ju be lo oba nla ni o ale to be e ju be lo oba aye raye mo le to be e ju be lo oba aye raye olorun emi mimo afiyin fun olorun emi mimo tori pe o ni agbara lori gbogbogun ko so un te o le se o tori pe e le se ju bi a se lero lo ohun ta n so ni akoko ati igba yi ni pe ayinyin tori ohun ti e ti n gbe se tori pe e ti ja gbogbo sekeseke dana tori pe e ti tu gbogbo ide wa ti fo gbogbo le tubu baba tori pe emi to mu eje ti pa lenu mo baba ayeraye adupe adupe adupe tori pe e ti fi opin si gbogbo kike oro gbogbo aponi loju anini lara gbogbo ase danu e ti fo opin si baba ayeraye adupe adupe adupe adupe oh baba ara to sohun ara alagbara nla to sohun iyanu adupe lowo yin baba ara o to n dabira ayo alagbara nla e se o baba adupe lowo yin olorun ajidara alara agba yin da adupe toto olare toto olare o oba to faye sapoti aye iyapoti ti sere ni oluwa iwo to lagbara lori gbogbo to wa lori aye yi adupe lowo yin tori pe o gbe igbese to ni agbara gan ti o jewo pe eyin nikan soso ni alagbara eyin nikan soso ni atobi ju tori ko ko salagbara aye kan ko so ba aye kan to le bori agbara yin to le ridi agbara yin awa ma ridi baba dodo nda wa adupe lowo yin adupe lowo yin adupe lowo yin adupe lowo yin tori pe ti fun wa lori ofe ati yi pada si ni otito ati lododo tori pe ti gba ise se tori pe ti we wanu ko ninu gbogbo orun wa tori pe anu yin ti n soro tori pe ori ofe tutu ti jade si wa adupe lowo yin e se o jesu kristi e se o jesu kristi e ti gba wa lowo gbogbo rogbodiyan olorun emi mo e se a n tesiwaju eyin ara ninu oluwa mo ni ohun ti olorun reti lodo gbogbo wa ni pe ka gba ni oluwa ti olugbala ba olorun le laja ko ma yin ko ma bere fun anu ko de bere fun agbara taba ti wa gba agbara yin jo ma gbagbara ilasan fi ma ba olorun soro olorun emi mo nipa agbara re tun pepe mi se tun pepe inu re da ninu mi tun nipa agbara emi mo re tun ororo re da lemi lori da wa agbara lemi mu eru kuro fun mi ni igboya be ni bere si so pe fun olorun e je ka sare si waju tori akoko wa wu inu we onidajo ori kefa yen na lati ma kokko bere akon ka ise kan nibe ese kanrin la oni oluwa si wo o si wi pe lo ninu agbara re yi agbara to ti fun ounu agbara yen ni o commission e o be ni a fi seran baba yoraye ale ni ti ko olorun o fi seran yen baba lo commission e lo papade o ro ni gbogbo agbara David ni emi o ti dan gbogbo le iwo baba o olorun e mo gbogbo atamata se irinse ti eyan olorun o gbe fun oluwa e lo gbe le lowo Jesus Christ e lo ba okan re e lo ba okan re pade e lo da wole Jesus Christ omo olorun alaye e lo fun ni iran gboro ati asiri to ye ko mo on gbogbo to ye ko mo ninu idile ni emi fun rara mi ni iran gboro ti mo nilo lati tesi waju lati bo lowo ogun lati lati eni di eni tusila oluwa fi fun mi olorun emi mimo eni ti eyan olorun te ti pese gan baba yera yi luruko Jesus baba eran Jesus Christ gbogbo to ran emi na wa se ni rere fun rere si rere baba yiraye ohun elo ati irinse ati mokanle ti mo nilo o ya olorun e mo e fi da mi lola and tesiwaju e je tun kasu sare lo wo eyan kan ninu iwe Nehemiah a n wo nipa Nehemiah okunrin takuntakun to sise fun olorun wa commission ohun na nigbati agbe ise ni lowo olorun ko si
bi inu ire o ti dun si so di aworo ati wahala to sele ni ayika ati ayida re bi inu iwo na o se dun si gbogbo buburu to sele ni ayika ati ayida re olorun na n dawole iwo na olorun n dawole mi na ma ba olorun soro eh ni ma ya lo o gbadura o ke pe olorun be ni ki se eleyi nikan lo se ohun ti ni ma tu se ni tesiwaju ni pe o bere fun gbogbo ohun to nilo bere si ba olorun soro mama baba arakunrin mi eh ore mi eh eyin olufe ara ninu oluwa e je ma so fun olorun oluwa gbogbo ti mo nilo nibi gbogbo lona gbogbo lati bo lowo igbekun yi oluwa gbele mi lowo ogbon ti mo nilo ni ma ya ba oba soro awa na ba oba mo ba soro ba oba mo ba so oluwa wo baba ninu uruko jesu christi yun awon eso ti mi ayun awon eso ti Nehemiah bene afuni iwe ase baba mi fun mi ni ase ati agbara yun awon eso ti mi mo ro ko nsoro ma ro pe mo kon so ni ori o mo an ba wa soro ninu iwe Nehemiah ori keji eje ka sare wo ni ese keje kini olorun so fun Nehemiah kini olorun so fun Nehemiah kini Nehemiah se oni pelu pelu mo wi fun oba pe iyen awa na n bo oba mo ba soro bi o ba wu iwo ba ha olorun ki o fun mi ni iwe ha iyen ni ase iyen ni authority iyen ni ohun te ha lati te si waju emi ati re nilo yen we ese kejo wa so pe ati iwe kan fun asha wo I letter authority lati tesiwaju fun gbogbo lati ki n ba ma ni di working ba ma ni dena oluwa fun mi ni ase mi ni agbara ese ke so pe nigba na ni mo de odo awon baale gbogbo awon to lo n ba won teri ba fun jeo agbara ati ase ti gbogbo ofin ati agbara ti won ma teriba fun ti won fi moke ti won fi saseyori ti ife olorun won fi fidi mule ani ni orilede mi ni ilu mi ni ayika mi ninu idile mi oluwa fi fun mi ni maya je ni to je pe o feran olorun gan mama baba nje won na feran olorun nigbati sambalati ati tobaya ati awon amoni ti won ri pe o fe ma lo eh mama ah ma je ki iye mi ati rera se ise ota re mo ise to nse lowolowo gbogbo awon to ba ti gbo ko ti bere si ni ilepa gbogbo awon to ba ti gbo ko oludande kan ti de gbogbo awon to ba gbo pe iranlowo ti nbo ti oju won koro si baba ni se won mose apata iraye mu won kuro fi won pale ogun mo loruko jesu christi ti nasareti gbogbo eni ti itesiwaju ati dande na orilede aye wa ti o ba ti te lorun oluwa fi won pale ogun mo o wa koko ti to oro wa yanju a o bo lowo ogun oro wa yo yanju a o bo lowo ogun loruko jesu christi oro wa ti yanju ati bo lowo ogun gbogbo awon iran sambalati awon to baya ti won ba ni a oni bo lowo ogun oluwa fi won se irubo ogun fi won pale ogun mo alagbaragbara tesiwaju agbara ti mokanle lati sise takuntakun teyan olorun gbele wa lowo gege bi ojulowo omo oluwa ati ase ati agbara ati iranlowo ati atileyin a o ri pe nibi tanka yi oluwa yan awon eni pataki awon eni bi eni awon eni to je okankan na pelu Nehemiah oluwa yan ti baba awon ti emi ati won jo rinrin ajo ti aye wa ati ipin wa ti o bara won mu ta o fi yo ta o fi bo lowo ogun ti inira o fi dokin oluwa yan won ti mi ka to tun pade oruko mi ni mo tun ayo larin waju alaafia pipe jesu christi oluwa wa ami

0: March. Alero wi pe e ti di alabuku fun latari eto yi to ba ri be e darapo mo wa lori eto yi lose to nbo
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm dosu o letente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm do supa ran kaye 94.9 lo ba.

0: Ralph and Bali, let's go there. Eje ka lo ka wonu kini ohun lo ni sansan ka bere latori ifesewonse to nlo lowo ni e ninu dije league legacy ni role ilan ni osan ilan eko egbe agbabolu titi Liverpool ati ko Nottingham Forest lati boya bi sa meji lera lera bayi iko Nottingham Forest njo bi eni wi pe won ti mo bo se nlo si papa isere iko Liverpool ti se Anfield lati lo ko gbogbo ami meteta kuro nbe won na won be sa to koja sa meji seyin na labe sakoso oluko ni oluko ni oloko won so din time yen na oluko ni fun nkan to ta mo so ni gba kan ri Santos nuno Espirito Santos o na ko won lo na won ni sa yi oluko ni tuntun ni Oliver Glasner o n koju oluko ni Daniel Raula Nottingham Forest tin leke iko Liverpool kini e se Liverpool kini Liverpool si
1: Liverpool ko mi wi pe bi ese kan wa ti Liverpool se lowo ton wa bai ju bi ko ju pe awon agbabolu wo le ni ati awon agbabolu wo le gbe wole ni preseason idi nkan ti preseason wa fun ni pe lati le se amoju to npe bo ni kuje kuje kuse fun awon ikan ti en koju ikan ti en soju lowo lowo no Liverpool ali so ko bi Liverpool ni pe awon ni awon likes of player to pe ali so pe okay o awon agbabolu bai won do nje fe gbe won je gba wo bo sugbon koju kan Nottingham Forest en to ba wo fe se won sa ko ti lo ko ikan Liverpool gba emi wa la awon je pe mo kan criticize won pe Liverpool to ba ni kan se ni sa ta wa yi won budo mission pe awon yi sowo to fi ko to fi ti oluko ni to fi ko awon agbabolu o budo yi pada die en to ba wo lati owo en to fi do owaju owa mi to fi de owo waju won lo to won na awon agbabolu ta le so pe awon agbabolu bayi won mo nkan to won se toto sugbon fun awon agbabolu wo se o le compete fun nkan ta to ni se pelu EPL en to ba wo slot en to ba wo Isaac abi ati Isaac ti da po mo ti mi ko ti fun ani nkan ti e pe iko Liverpool fe nigba ta fi mo ko Liverpool tele London wo lo kan join club igba ta ba ri awon agbabolu wa ju ta ri Firmino ta ri Sadio Mane ta ri Mohamed Salah o kan wa ma bale pe ti go kan ati wa ti go mi jo ba wayi go kan wayi lati won agbabolu yi sugbon won attackers ko Liverpool tan so ewo nu won la le fowo iso yan pe awon people won le fun ani go so koju ko Nottingham Forest emi wule ti right ko Liverpool off awon yan ti so pe ba lo so pe bi Liverpool n pe Nottingham Forest man o Liverpool Nottingham Forest mo bo se n gba Liverpool oluko ni Oliver Glasner no te poje ku won wayi na oluko ni o ti mo pa nkan to ni se pelu Premier League da o mo ti fun tedwe opolopo dun lo lo ni ko Crystal Palace je mo ko ti oluko ni to ni laka en en to ba je n ba man united sise o budo mo pe o budo deliver fun mayi to ba fun ni result o le anytime ko care it my united ni and o fun ko no time for it if say won sa ko so ko gba koju colleagues e ma ko won padanu pelu amayo kan sodo so time to na je ni lele lati le tele if padan so we check ati yo won team to tin 6 points but to ba ete ko points to ko ete sha lati ko ba e won ma ko ma ja so weyin ni and no time for it emission trip no time for pe nunu fese won say you won si le boya o se wa kere ton mi si le wa to Liverpool won le ma wo ran ki kini fi padan you lo ba e mo Liverpool won agbabo lo won e ma pe en to ba wo agba ti fese won say ti be se o fe je pe mo le fe pe kini e o fe dogba 50-50 sugbon ikun pelu ti o iko not for 20 se koko ni go akọ yi o ti fun won ni edge over Liverpool lọwọ tun wa bayi and Liverpool wa lo impression pe abudo mi se pa da kini pada en to ba mo kan ti lu kan su foju won bi lose to koja lo e ma pe kini e fe yi wo die ko to di pe won pada we penalty ni 9 minutes ko to di pe so bosslay o pada si we o pada score fe se won se ko to po di ami o meji so to mo e te mu asi awon ti kini ba fi le ba lo bayi ni first half to ma di second half emi fe pe iko not for some ma park bus to o ma ba o ma park bus en to ba mo wo o le Oliver Glasner dada to ba ti make sure pe won te se ko ri go kan mu o ma make sure pe won joko ti ni and emi tu le why to show it Liverpool ba show go mi ma waye te mi ba yin ti waye be je mo pe kini ele o le fe ma di kere je lo sugbon ko temi ko mo ni pe fun oluko ni andu ni ola o ti gba se ina iwo ni wa joko ki ba o ni oluko ni join club to se kini to fi fun ni result ibo ni an slot igba to ti kuna ti o te pe kini fi pada yiwo mo lowo to fi lo so time te o mu na wa le to budo ite joko ani di tip season se wa ni lati le test run na won agbabo te pe le lo ni se go di gap sa mo pe natural left winger ni kosi koni o koni other option lati lu si right o lo omuna sisi left wing yen so result le wa lati o be sugbon kan to won agbabolu yi ton ba ni laka won na ma deliver fun kan ti yan ba ni ko le fun yan lai lai so won ko di gap nkan kan be yen nkan to ba ni no ma deliver Macalister na se ali so how can only put support for anunu ifese won se sugbon nkan ti mi ko mo nbo ni pe ti not for e se n ba lo bayi won le pada gbe kini lo
0: professor eje n ya lodo yin ajo wo ifese won se yi ninu be yen lekan ni se ki se wi pe latori ibi lineup loloko ni oloko ni Andoni Raula ti ko kini ku nigba ti fese won se ifi ma bere lowo arin ko Liverpool Macalister Szoboszlai ati Fulham Wheat lo wa lowo arin won iko egbe agbabolu Liverpool tani die mo nu fese won se kin kokko bere be na
2: o ra pe mo se n wo yo ra o jo makeshift eni ko fe ma lo Macalista.
0: Se bi to gun gba wole gangan niyan. Abi ka kan gba wi pe iko Nottingham Forest lo kan se ri ogbon da si nkan ti iko Liverpool because ke ba wo fese won se tan gba against Newcastle United na. Bi Newcastle se fi fast break tan fi awon koja tan fi lo mi awon niyan. In fact lati bere sa to koja si asiko ta wa yi. Awon ti iko Nottingham Forest mi ko ju iko Liverpool ninu fese won se yi ni awon eleke wa ti iko Liverpool ma jo lati ona rubi kan na ti iko Nottingham Forest fi mi awon yi.
2: Seri ogun to se won against Newcastle. Un gogo na lo tun se won le ni bayi tori te ba wo against Newcastle yen e ma ri pe forward passes won po ni attack won se dada ni attack but defense ko ti en to ma help defense rara gbogbo won oju won waju so bo sai wa nbe o fe lo si waju Macalister wa nbe o fe lo si waju e le fi Macalister seyin ke ma expect pe ko ma duro seyin even te ba fi Bruno Fernandes gan seyin si kini gan si DM gan o si ma se ju Macalister lo so I help you oju won waju ko si eni kan don protect defense yen bo se wa yen bayi nisin so te ba wo match bo se lo e ri pe lodo demi go nkan ti mo expect that tele ni pe ki Liverpool play kon gba midfield yen kon play kon dominate ki awon Nottingham Forest ma wo ba won se ma sare se quick transition ta won ma attack won very fast pe lawon wingers won but inu match o ti no pe Bush meeting cash on ta tori pe Nottingham Forest won ti wa gba midfield yen go mo Liverpool o ma wo pe just imagine in fact o ya mi lenu ibi ti ogun gba wole gangan ni e I see proper midfield fun Liverpool I see proper DM fun Liverpool won lo fa gogini
0: e ya gbogbo ifese won se pelu ona bi ti oluko ni Anthony o lati bere Ryan Gravenberch wa lori aga pelu isowo ti fese won se ise nlo Milos Kakes inu loju e wa ati gba to ti de lati nu ko Bournemouth ko fi be ri ball gba bo se man gba tele Frimpong yo inu ni Van Dijk opo yan gba ke Van Dijk ti dagba ara o de ri bi ara agba kan mo jacket nikan le ni te ma so ni so wi pe o je nikan to wa defensive minded to de je defender te le gbokan le tintini to go na sese de ni to wa ninu ko Liverpool yi kini ona abayo bayi ninu fese won se fun oluko ni Andoni Raola
3: nte mi fe ni ona abayo fun ko Liverpool o na ni ki oluko ni won ko se atunse iyen si owo arin won mi kan ti won fin gba ball to yi e fese won se won to lo na lele o da pe Gravenberch yen na mi ro po start e na bo a ti ba je bo ye wa ni likeness fa won to wa nbe to fi wa to won sarin to yi Florian Vert lele yi emi ro pe boya bi le to sha ma lo lerin egun to wa ye pa arin lo wa lo play re si bo se wa won fere pe yes line up na ti get it wrong bo de se wa pe boya iko Liverpool boya fortress won kan ni abi nkan kan won ti na won le ti pe ti pe ki je gba oko ki se gba keji ṣugbọn bo se wa wa to lu ko ni Andoni Raola de pe de ba nle po ke e fe gba league be vi start ye mo be ko lele yi o e to ba mo pe yes ohun fe ohun nikan to fe se yo mu lokun kudun ni yo mu lokun bo se wa ba yin ti mo be le pe to lu ko ni ba fe se ohun na ni ko pada yi owo arin yen pa looto ari before first goal le yin ti won score eyin o iko Liverpool tan pada yo ari pe bi yen se wa pe defensive error na lo wa ilarin awon eyin owo Nottingham Forest yen ṣugbọn ta na ba mo kan ti won se ki iko Liverpool mi fe le pon ti clear chance dobi teyan so ko boya won padanu ṣugbọn wa arin yen pe gbogbo awon ko chance gbọn to de to awon be pe gbogbo awon player won yi no fe lo score like iwaju ni won wo won owo yin ato to fa ye pe everybody o sha nlo siwaju nlo siwaju ṣugbọn to lu ko ni isekun awon si wa 1-0 yen o si se fowo mu ti o ba tun continue ju bayi lo ṣugbọn mo nfe pe to ba fi le di ni second half o lu ko ni ko se pasipa abi ko tun eye lana e to pe owo arin yen kini o le ri se si ṣugbọn wo eyin ko si gbe Van Dijk ati mo kan to arakun yin le se pe iwon na le o je to ma score dada boya da ni boya kan o ma score ṣugbọn bo se wa bayi arin yen gangan to arin won yen ti lu e won se won arin won lo to ba ko an ile gan won wa prolific enough ni o ye kan ti score ju eyo kan lo
0: odun ayo Folan Vitti wa ninu fese won se yi kan nu awon agba bolu to won ju ti

0: Ekaabo pada latojo oja ege na le ngbo lowo ni ikani aderin iposunu 32 FM 94.9 Laughter House lori oke premier ni Mokola Nibadun nibe na ni ikani aderin iposunu 32 FM 94.9 nibe na lo wa ka tesi waju sugbon igba ta loju oja bo mo pe role mu pa iwo latawo amala lohun mi je mo da mi lohun osan la siwa o ke to ba pe ko wa go lodo e lawo pe ati wa nrole ati isin nrole osan la siwa go meta osan oti ilu kan ka tesi owo waju ya gbogbo e ja si duro die lori oro Julian Alvarez atawon ati iko Atletico Madrid yi kini wo ti iko Arsenal fun awon wo lori Julian Alvarez o ti lohun o lodo won o nduro ni duro wipe won o se tan lati gba ball lodo won sugbon oluko ni Mikel Arteta si nduro ni duro wipe won fa fe Alvarez ndodo ni ngba ti o ba fi dale ojo Tuesday transfer window ti pa pam on the one yes transfer window ti pa inu bola Julian Alvarez o ti ma play ati pe killer Arteta n wa kiri pele Alvarez
1: nti Arteta n wa kiri pe oke agba ball n lo to mi fe so pe awon to ti ko Arsenal na gbe boya pe won o ka ju e won ka ju e oluko ni na de lori pe oke awon agba ball to hun le lo lele to hun le use tan de ma fun hun ni results to de gbe won ba aye de won je ka wa pe Julian Alvarez lele ati le gesi do ti lo sinu iko so lo so ile de Spain to de we kini inu ko Manchester City to le gba ball a mo gbogbo ri bi to se body e popo ki se starter gba yen na te pe leyin Alan ta ba fi le gba mo gba ball o ma prove e ta ba de so pe lowo waju na le to ba ni Alvarez like attacking wise o mo pe yes o tu ti ni addition kun addition kan to ti ni tele o ni Alvarez pe yes o de tu le o le mu so many things wa ni bi owo waju yen sugbon gba ti iko abi kini agba ball o ti fun olohun pe ohun o ni ohun o fe wa nu ko e ko si nkan kan to lu ko ni tun wa mo lo e koko ni wa kan ni ko po ke raja la ko ti eyo fe re ko lo pe ko ni ma do pe gba to ba pada gbe lo to agbawo owo na ni o cost won ki je ko fe ni obade abi mo ya agbawo te se ma convince po ke ma bo nkan ta san na de ni ele go ti ju pe o ya mo oju ko pa ko mo iwo poster ko o we sha ma so gbogbo e pe oke awa club kan bi bi am te ma fo tize nkan ti Arsenal gan build lowo ibai o to ki ka agbawo gan choose po ke e je ma lo sinu ko Arsenal bo se wa be pe ninu ko ki mo fe pe ki wa lo wa se pe awon o ma je sina meji lo aye pe iroyin won lo wa lo fa fa bayi Julian Alvarez nu ko Atletico Madrid bakan na rin so Fernandes nu ko Chelsea nkan ti ikoko kan ni ba de le se oni o se bo se wa na le pe ikoko Chelsea won ti koko so ngba na lo ko ke o aga bolu ele pe 120 million awon fun deadline bayi ogun ta won gbele lori ohun ewe eyin wa le fe gbagba bolu e le gbe bo de se wa bayi ninu ko Atletico Madrid bi gba teyan ba tu fe ro ota kun ota wa fe ro lagbara te pe nkan to fi nje gaba lo yo tu wa tu fun ma te so waju o lo fi je pe iko Atletico ma won fi ni anise in to wa jo mo pe iko Barcelona ota won ogbe wola wa ko ti a gbodo ti e se asa won bi gbogbo ngba na lo Griezmann bo se wa sin wa let's go Madrid o Barcelona se o ya tu ko le ni Atletico Madrid o ni bi run kokan ba yen sugbon ate yin ta wa so pa Julian Alvarez o ni ko te jeje te pun won fun e option won ti fun lotion pe iwa gba ball yi nkan to le se lele izida pe ko lo sile ege si boya nu ko Chelsea ni o abi nu ko Arsenal abi ko tepa sinu iko inu ko Atletico Madrid pelu nkan ti Ralph so le kan mo ri nkan be to pe nkan ta awon iko yi ta si fi duro lo stand won ni pe awon gba ball yi e si ni contract pelu wa in ta ba de fe se la ma se mo mo pe to ba pe ki se pe so finally ade won si ku bi odun mefa bi nkan bo je bi odun ka bi odun meji
0: o
1: e merin yes e no mo so pe
0: so finally
1: mo so
0: o di 6 years
1: mo kan so pe bi ruti e merin ati mefa bo je bi ade won bi olodun meji loku ni ko si pe gbo stand tan do pe awon ngba to ba di odun kan te pe gbo ball money yin mo duro bi bi to pe fi lo lolofe te fi e ti e wa ni pada rowo lo mo ade won yen po iyan lo fi je pa awon na lele ke to mo pe iko kan ba lebe e ro je je poke adeun yo bo ye ba mi ko tes odun merin ko mi le je pe e para oyin gbadan ba fe wa ko ninu ko na o ma wa di ogun sin yin lorun mo bi mi se ri bayi ti ko san ba fi le gbe Julian Alvarez san so inu ko Atletico Madrid ni o ti lo sa odun ta ta wa yi ibe ni o ti lo ko ni lonu ko ba kankan
0: professor atokun ni san to koja a ri ti awon agba ball ja fita lati finu awon iko ti won tin gba ball sile ari Victor Yokeres lati nuko Sporting to ko to lohun ni lo buba agbara di ohun kan ba ta ohun kankan to lagidi nigbeyin gbeyin won pada ta ari Alexander Isak bo na se ja to lagidi niyan to je pe nigbeyin gbeyin o pada finu ko yen le sugbon ni sa yi ari ti awon agba bolu tan ja lori wipe ma lo se dandan ma lo ati ri ti Enzo Fernandez ti agbogbo da ko lekan to ja to ni won lo dandan ko ti raye lo bayi transfer do ti kojo meta bojo merin Julian Alvarez na tin ja lati gba DJ Fiyeye agbaye o na fight dirty o no ti lo se ka gba pe awon iko won ti ka ogbon ti awon agba bolu ife ma lo lati ma ja tori nta everybody n so ni sa do koja ni pe ko ba ti ja to ba ti ba iko to n ba play fa to so fun won ni so wi pe ah mo lo iko yo ni chance lati keep e ko ba ti ba won fa wa lo se ka gba pe awon iko yi ti ka won ni abi awon agba bolu tori wi ade won tan ni to kan ja de won to lo fa lo fa to fi je pe won ti raye ku finu ko tan wa le
2: mi le so pe iko ti ka won ṣugbọn iko won ti mo kini na lati le already won sese exercise right won ba anything tori bi right se ni bi agba bolu bu se ni right ti e iko e gba agba bolu na won na ni right ti won tori pe oni contract pelu mi so ti ma to ba won mi mo le ta to ba won mi mo le ma ta so to ba won o le wa le o wa le ma gba ku gba o ṣugbọn to ba won mi mo ma ta to ba won mi ni minute ta to ba pe contract e ku bi 1 year nisin ni mo le ma panic ni pe ah eje kata player yi taba oju na Alvarez boye wa e ba nisin yi ohun ati Atletico Madrid ti awon meji o ba calm down won ma lose ati Atletico ati Alvarez won jo ma lose ni tori Atletico bo se wa yi to ba je mi ni mo ni Atletico emi ata fun Barca tori bo se wa yen emi ata
0: kilo de sa
2: tori won ti se ri in the past ko bu won lowo won ta Antoine Griezmann fun won o pada wa bo se wa yen ton ba ta Alvarez ton ta fun Arsenal iyin o si guarantee pe Barca o ni na won tori noma e le da Barca mu iyo ka ti ko Barca o ni na won e ku ata le kan na ko gbowo yin ṣugbọn bayi ni si te ba ta o le je ofun le ofu alejo tori ti bọmọ yen to ba ja lo le o le je bi £40 million le ma pada ta later kan lo bere lowo di Laurentius o bo ye ma se fun awon players owo yen ma pada ja lo le o ma pada ta ni scrap last ni and Alvarez ohun lo ma lose ju tori soja go soja kan barago remain o ti career to ba pari tori pe o raye play o je bench fun ede won ye o raye play ti kare ba fi le lo to fi le ja lo le o si lo niyan Atletico Madrid only my replacement within boya a year 2 years but on ma den to da ju lo pada later iyen sure so career ti e lo ti lo so awon meji le ma advice ni be ki won calm down ko fori oko so odun kan omo yen ma se
0: ah odun ayo ko to di pe ma si oju opo le fun awon ale tori oju opo yen tin mi o nfo lati ekan eja mu ti o gbeyin lori oro yi ojo merin loku ti chance awon indofima close well ife se won set tan laarin ko Liverpool ati ko egbe agba bolu Nottingham Forest ami ayo meji o ni ife se won se yen ohun lo pari si ni ati beyen omi elekeji ni sa ta wa yi fun iko Liverpool meji na la lakoko ti won gba koji iko Newcastle United Raf, Muniraf, odun ayo.
3: Atokun.
0: Nibi ti oro de duro bayi, o kojo merin ti transfer window fi ma close. Ka gba pe Barcelona o si nu oro to ko di ko si boye fe se. Barca o ni 500 million ton vision release clause. Won de ti lawon ni negotiate pelu iko Barcelona. Omokunrin lohun lo sinu ko Arsenal. Ateta nduro ni duro wi pe ohun fe ra. Meji nu awon agba bolu iko Arsenal lo lo, lo njo bi eni wi pe o daju pe won ma lo. Ọ̀rọ̀ tí ń wọ̀ pọ̀tàn kò ní pẹ́ kò ní jìnà àdéhùn àwọ̀tàn pátápátá láàrin Martinelli àti Alilal Gabriel Jesus náà jọ bí ẹnìkan tóun náà lọ sínú ọkọ̀ Napoli ṣé àsìkò ti tó báyìí fún Mikel Arteta àti Arsenal láti bẹ̀rẹ̀ sí ní wo ọ̀nà bòmíì àbí kí wọ́n sì dúró lórí wípé wọ́n lé Alvarez bọ́n bá wá lé Alvarez tọwọ́ wọn bá wá tẹ̀ ṣé Alvarez tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀ òun ni Arsenal rí ní sáà tó kọjá bọ́ wọn bá tẹ̀ ni àbá rírú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Isak àti ikọ̀ Liverpool
3: lákọ̀ọ́kọ́ náà ikọ̀ Atletico Madrid èmi orí wọn gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ tó ṣetán láti ta Alvarez lọ sí anywhere ó dàgbà kó jẹ́ pé bí àwọn pẹ̀lúgbà sọ pé tí Arsenal bá kó wa pa àwọn léta èmi orí wọn gẹ́gẹ́ bí kí wọ́n fẹ́ ta nísìnyí báyìí lóòótọ́ wọ́n ti sọ wípé àwọn méjì ló máa fẹ́ tó ikọ̀ Atletico Madrid èmi orí àwọn kí ẹni pa pé bóyá wọ́n máa fẹ́ ta wọn so ikọ̀ Alvarez ni èmi wípé òun ló máa ní problem tó pọ̀ jù mí báyìí because kò ní playing time kò dẹ̀ ní sin form so èmi ni pé bẹ́ẹ̀ à ń lọ fún international defense bí kò tí ọkọ̀ mú ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ náà kọ́ sọ̀rọ̀ ní ìpè ká sọ pé ikọ̀ Arsenal máa padà rí gbé èmi kì í máa sọ pé Alvarez ilé ìta àmọ̀tẹ́lẹ̀ náà ni ó máa ṣe play fún Arsenal kọ́ sọ́tẹ́ bí ṣe wọ́n Arsenal ṣe ń gbá bọ́ ó fi tí ń sista ìtí Alvarez náà play adé deliver dáadáa fún wọn ṣùgbọ́n èmi máa kúkú rọ ikọ̀ Arsenal pé kí wọ́n wá atamátà ṣe èmi kọ́ máa wọ̀ ọ̀dọ̀ Alvarez because gbígbìn mọ́ bọ́ ṣe fẹ́ ṣe òun àti Gyokeres a little for all the big last season. We show my brother Jokeres Jokoni, Tom Master Tavares. So be a call why and Tom Afima support Jokeres be back up. Le ma so pe o gba ki won gbe.
0: A se yo kres don gan da bi ko ti di back up fun about.
3: Emi no mo pe bi ko kres no ko ile sano. Sugbon mi mo kan to aya tata wo last season to pe o kres lo se lo gbe last season. So my pe ko Arsenal ti won wa player mi to ma gbe to fun my place eh be ya Jesus to fe lo. Sugbon mi advice mi o gege bi pe ko to ko ba dis my young die.
0: Awon fese won se ti bere ninu league won lorilede Germany ni fese won se laarin ko Wolfsburg atawon ati ko Bayer Leverkusen o ti bere. Mainz 05 ati Paderborn na ti bere. Leipzig ati ko Borussia Mönchengladbach. Bubo fese won se to jeta go meji abo ninu league won lorilede Germany. Iyen ti bere ni ya ti beyen. Odo ta lo kan ora fan bali.
4: Atokun.
0: Ikọ Tottenham Hotspur atawon ati ko Newcastle United. Spurs ati Newcastle toti amora arakun na paso gbagi won duro loju oja ifese won se akoko won leyin ti won padanu pe lami ayo meji sodo sowo iko bi agba bolu Brentford meta sodo ni ise meta meji meta ni won padanu sowo iko Brentford won lo ba iko Man City won gbe Savio won bi o mama mush se man iko Tottenham Hotspur ti ri oju tu si wahala to n da won lamu to ra agba kan ti ra won defender tele won ti ra won midfielder now won ti ra attacker gidi meji se won oju su si de si gbogbo wahala to nse iko Tottenham Hotspur abo tu siku
4: o siku o siku won gba bodu ton je ko guarantee pe boya o ma deliver e te ba se pe bi ohun gba bolu bi oja okukun ni o le wa o je le ma wa 50-50 ni so Savio a se pe Savio no o si fi mamush ti pa o ti pura o ti je ko ye wa pe nkan to hun ni laka ni so nkan te yan ba je ni yan ma deliver no koju ko Newcastle cherry ko Newcastle fe koju emi pe o ma je bi big challenge fun oluko ni o be to disebi lati so di gba to de ni sa to koja a yin pe o make sure pe won je ki iko Tottenham Hotspur kon relegate o je perform fun won dada ati mi nkan to se sugbon sa ti wa bere nsin ife se won sa wo ko ekeji lele e to ba wo so tinu kasu fi gba iko Liverpool ni ose to koja ma pe ni kasu yi won wa pelu full determination pe awa na wa se nkan ni sata wa yi ni e to ba je wo koju iko Tottenham Hotspur ife so won se bi mejo ti iko Nottingham Forest ati kini ti gbansin maybe bi mefa nbe won ni ko ni kasu pe no bori e kan pe ni kan Tottenham bori won je draw e kan so anti iko ni kasu to ba ni se nkan to ni se pelu pe won lo si ile iko Tottenham Hotspur o ma sha mi pe won sha mu kan bo o ma mu kan bo ni bi ife se won se metal la lera bayi ti ko Newcastle ati ko Tottenham so ton ti jogba ke ton ti jogba po ko si iko Tottenham sha ma concede goal sha ni so emi je po oluko nu bi to se bi mi ti o bia o ti get bearing yen da last season yen o so po o ese din won gba bodu je ma fe prove awen poke a le se kini so nisin koju ko Newcastle ni under oluko ni jase ma po oluko ni o ese din ni o je ko yi wa pe do Saudi Arabia lohun tin bo sugbon won mo ko to won se league legacy ni to ton sugbon ko se en ti wa spectacular ko se won le no ko je sen to pe won le tomi pelu e so ko Tottenham Hotspur ni le Tottenham Hotspur won ti je ko yi wan pe ile won se bi kan se pe le ma de ru ba yin pe bi ayi te pe won ti le na yen kan ko si a le na yin be te ba se dada so ko Newcastle le de be nsin kan je kan se sai budo so iko Newcastle me pe to won gba bodu kan se lo won mi nde e mo pe e wo ya wisa ni ife se won se ton gba koju ko Liverpool e mo pe to se won nu won be lo njade lo won jade so iko Newcastle e mo pe won ko ile won mo kan ti won se yato se won kan te pe o ke je ka ko lo gba so yato to wọn bẹ ni so iko Tottenham Hotspur ti se mọ pe lati gba tagba ti pa agba di le ni bi awon alakoso won mọ pe iyato de ti wọn bẹ to sugbon ki n se ojo ton ba bi mo nu rin ojo ton ba bi mo ko lo ti balu gan ba fe move gan ma ko rin die ko to je pe ohun gbe apapata lo soke so gradual process ni so iko oluko ni Roberto de Sebin se won se le ma gbianjo agbara won sugbon koju ko ni kasu ni o ti wa kire tan omi pe won ma ri omi mu sugbon boya pe won ma na ko Newcastle yen mu pe chance yen o lo gan ki je se tori nkan meji tori ati ma se bo iko Tottenham Hotspur ati ko Newcastle ton meji ba ti jo pade iko Newcastle won ma ri iko Tottenham Hotspur won ma ri won mumugun dada won ti je ko yen pe mumugun awa leleyi bi fe so won se bi mefa lera so won je ko yen pe awa mo nkan ta nse so yato to ko wa laarin meji de sugbon nkan to wa me ni pe iko Newcastle yi won emi pe won lo pelu full determination ati ni 1 point so time to olukalu ko je wa lele de sa e gather points yin won te ka to kojo awon ko bi Arsenal te pe ali mari ko gidi mu koju ko Arsenal so won to je bi kan te pe ali saye mumugun ohun la de saye ko 3 points wa la de saye ko nbe so ko je ba ye te se ni aro ohun lo ma determine kan te pe o ma ku fun te ma je ni osun ati ale so to ra yi oro ile aye se bi ne so mu ko pe iko Newcastle won si le o te wa buru ton kan yoyan papata ni le Tottenham Hotspur ni o won ma yo 1 point mu kuro nbe ni asale to ni
0: iya gbogbo e wa lara awon to tin so ni so wi pe iko Tottenham Hotspur ni sa yi sports yo fe han awon eyan le mo sports yo fi nkan sa awon eyan dada nisin won ti lo mu mama mushua savio na ti de ifese won si akoko to gba ni ojo ale ojo wednesday ko yin ale ojo wednesday ko ninu dije carabao cup go kan assist kan ele pe go meji na to won lo gba shot yen ko to di po ba ben davis wole o mama mushi mo iko Newcastle United mi awon o mo ba se mi awon won dada iko Tottenham Hotspur ti pari ise won loju oja yi abi o tun siku tan tun si ma lo gbe kidele awon agba ball tuntun yi ati nkan to oluko ni oluko ni gbe to disebi nile kini o le se fun won ninu fese won se irole
1: won pe iko Tottenham Hotspur lile pelu won fe so pe ni sata wa ni dije league legacy we awon na fe na woju abi ta ba kan so boya won mi to ye pe price tag awon agba ball won o why but in terms of pe iya agba ball ti won gba ti owo aba nso pa awon top 3 to sigbe agba ball ju nile gesi ni sata wa to ti amospo na ma wa nbe pelu bo ti yo epo won po oluko ni oluko ni tutun ni sata wa na ni be mi de se loto agba ball ti won gbe ati pe ngba na lohun re a ri bi prison won se lo sugbon prison gba mi o le judge season o de le ma judge season sugbon je eri a ri fese won se akoko ile ti won ni bi ti brighton ti na won like the way the be into igba na emi o ti expect pe ifese won san yen le lo bo se lo sugbon gba na lohun re ngba ta won so pe okay won lawon agba ball kokan to ni farapa won lawon issues awon agba ball won ti je okilin precision wa fun o na ni pe kawon agba ball kan fi le je okini ki fese won se na de ko de fi le ma lo ni nkan ti ni woro se bo se wa pe won ti gba ball Tuesday ti de tan ti transfer window ma pe and then mo ro pe attack attack o ni arewe oluko ni yi ohun lo fe focus julo
0: oluko ni o
1: disebi mo so
0: attacker meji pere na lo ti ra
1: okay awon sado to na liyan se
0: mi fi dani won
1: mo mi fi e like pe awon to saye pe yes won wa lo si waju loto awon agbobol to gbe na to ye pe awon to ni mi to gbe so waju awon to ye pe won ni farapa ni awon to ye pe gbun o kin san tan jini e ta ba bi round james madis lo ta gbo wa ri na ni sugbon ba agbobol na ti so pe ti ni tin injury o gba awon to wa lowo yo lowo waju e awon so la nke ni won se gbo kanle bo se wa pe yes won lo gbe savio a ri nkan to e agbobol se ninu de ninu carabao cup ele ti wo to tan gba ni arin ose yi to de pe yes carabao na ile gesi na pe okay won si le se dada ju be o de tun lo gbe mamush gbogbo awon agbobol na to pe yes ki won ki fi be ni farapa to de tun le je advantage fun won ka ma lo si bi se won se to gbe nkan ti Newcastle tan se ni first match mi expect to e pe gbogbo awon yen lo so pe yes gbogbo awon agba ball ti won ni gbogbo won na ti tatan pe ko si nkan kan gbogbo arin won go ti jera tan sugba ri nkan tan foju ko Liverpool ri bo se wa wa bayi pe ta ba wa nso ipe iko Tottenham Hotspur ni ta ko sile ni o ameji na lo fe ejo favor kan je po kan yato ni to e pe lati bi sa marun ten seyin bayi pe iko Tottenham Hotspur to ba je first match won ni le won ma nja oluboyi first match won ni le ni o ni ride e o ja oluboyi for last 5 months be kan na de re 13 times ti ko Tottenham ni ti ko Newcastle to ti lo sile Tottenham o ri point bu bo boya ko ti e tun na da ko mo ri point mu bo and then ife san se itu wa pe ife san to ye po fe po ju ni le gesi te po ko end goalless 62 times ti o end goalless at least ya won sha ma mi awon ni ti o ni je ko boya 0-0 abi ko boya je pe nikan ni o pada aja oluboyi o won yo end 0-0 yen ko possible mo se fe ri pe yes go ma wa ninu ifese won se yi loni ton de wa jo mu mo ra won lo titi bo bi mo se ri pe loni mo a se tip iko Tottenham Hotspur to mo pe oluko ni Roberto Di Zerbi first match e oni ah awon le continue bayi pe bon ba won team lata nso nile gesi bo se mo n gba ball ko lele nkan si wa ta won se awon gba ball nkan ko to bo n to e wo fi tip iko Tottenham Hotspur loni iko Newcastle re mo ipo ma fun won ni tough time sugbon tin ba ni ki ma lo ni pe okay nkan ti awon eyan ta meji le jo se fun ma fe pe fese won se yi o ma head ni nkan to ma je so mi so ibo mi ri pe nkan to se amospo won ma padanu lo ni
0: oh ka sun kuro ni ati beyen odun ayo iko egbe agba ball Manchester City leyin ti leyin fese won se ano oluko ni won oluko ni Enzo Maresca o tin so fun ogo Vienna ti se alakoso agba ninu ko egbe agba ball Manchester City pe ohun si nilo agba ball lo waju kan lowo egbe o de so ni so bi wipe kan lo sinu ko Everton indaye to wa ninu ko egbe agba ball Everton ki won lo gbe wa won wule ti padanu agba ball meji lo waju yen won ti yonda Mamush ati Savio won ti padanu meji already bo won si lawon bi checki arin ti checking se sa yi two goals to assist ninu fese won se meji Antoine Semenyo na wa nbe Jeremy Doku si wa nbe now won tun so nipa wi pe ko lo bohun gbe indaye wa eri indaye bi enikan to se wi pe o yo wa sinu ko Manchester City lati wa se nkan kan ati wi pe ki lo fa to fi je pa ri awon iko ninu awon ko to se gbogi ni lekesi yato si iko lati orile de Saudi Arabia to le indaye wa ni sayi papa julo leyin to se ni sa to koja
3: mi wi pe agbabolu na lakoko ka won kan ti o se alagbabo ise ni wo ko ai pe ko relieve beg ba ifese won se kokon and ifese won se le to e ka so pe o gba o mi awon o de se dada sugbon gba mi wa to e ke player mi a tonu ti ko de ni ri agbabo to ma fe wa fun pe padan se be do si susi yen gba mi nkan wa o ma wo pe bia nkan to se bia fluke ni pe ko tu su wo fun another season bia tun le repeat same thing mi ba bi bi case ti india e se je ni e ani ko ma city na nsi ba ta ba je to fe gbe yi mi pe won ni lo e ko sa won football le ti won lo se be ko se gbo won na na o de gbon kan le doku yin si bayo on and off ni fifode at ba bia bi last season se go ko sa no at this season ba se be pare nkan le ma ri fifode ta ma mi ami ami ta ma mi awon se mi pe won ni die si apa owo osi yen sugba to ba je apa owo tun lo be ma fi gba ni bolo be gbese meyan to fowo ri di bi gbesi se mi pe to ba ma ma gba ayedoku bi a kokoko ma fi ma switch ara won ni mi mai ko on di jaye fun so to ba de ma gbe goodbye lo ma je fun Inkoma City
0: oda professor
3: atokun
0: Inkoma City si nso won di aye sugbon Inkoma City ona wo ni won gba ti won fi rari and checking 35 million euros in the window ti oju everybody ra player 150 iru agba ball bayin ibona gba tan ra check yen 35 million
2: ogbon ti ma ilu ti won fi gbe yuri telemans
0: ogbon yuri telemans se bo oni oni release clause now
3: oni
0: release clause oni release clause 35 million euros lion
2: wow oni
0: interesting
2: so won nu won fi gbe to so ma se be ni check in time yen lion mata ku ni pe o ti e kere ju we have 80 million euros no matter for Man City
0: awon kan de lo ko wo ra for la wit
4: mo kan emi pe check yi won fe bi underrated player ni won le fe ma fi ara ku yin
0: ko se
4: no iwa wa nbe sugbon check mi obi oni wa kan
0: ki se iwa buku won lo ma nse
4: o wa jovia
0: o wa mo lu ko ni se nkan
4: ko se nti o le ko se nti o le ba se abi awon fo nkan je pe mo lu ko le Pep Guardiola gan to mo se to defila to mande pe to se ma nkan kan beyin so iwa no le wa la re sugbon mo ko n pa gbabo lo ko da bi underrated player ibi te ba ti o pe o le gba yo o le gba be yo e ti ba wo ifese go akon to ko go koju iko kini son gba son ba play lana yin iko Crystal Palace o ko wonu won ni mi go ti pe ko gan le waye ni iru fe titan gu beyin so a kun yo je play without no pressure pe mo kon fe mo kon gba ball with ki ma gba pelu fun nkan eko to wa nbe ni so ti ba je se pe tight setting to wa ninu dije ninu French national team mo pa wa kun gan o ye ko wonu starting 11 won sugbon ko ye pe beyin ti tight already won ti ni awon established player nkan to wa nbe ni so mo kon pe bi underrated player ni agba ball ni e fe je so o se oluko ni Pep Guardiola lo tu pok ni e si jade dada and en to ba je mo oluko ni Pep Guardiola ma lo gba won agba ball ko je pe be ni fokan si te poju osi lare so oju ti osi lara check in gba yen ohun lo je ko ri be sugbon ka na mo legacy ohun ni ya check in ni atokun ki ma pa ota o le je bi 150 abi 120 no ma gbe le ya ko yen ka na mo legacy ni
0: to e ma yewo eyin wo e kan tun we eyin yewo e kan tun yewo e tun check ninu ligo ile de Germany iseju marun odin ni ogun ninu fese won se laarin ko sese de iko Elsberg atawon ati ko Bayer Leverkusen e je fun yin shocker kan sa Elsberg in Nabal Leverkusen lower 2-0. Egbo dada. When Nabal Leverkusen lower 2-0. E dey lo ma tun yewo. E ma tun check. Ah, kaku. Wala ti dey. Kaku ni ati be. Ah, o ye ka ya die ninu DJ US Open tori pe DJ US Open. O ma gbina ya lola. Sugbe je ki ya die lodo ya gbogbo ka sowo die nipa iko Manchester United. Ola ni fese won se ti won. Ah, ni Simbi lati wa se ninu fese won se yen lola ko ji ko Ipswich. Man U ati Ipswich ya gbogbo relegation team lo fi ya che ko Man U ni ose to koja ifese won se akoko ni lelele koju iko Ipswich bi Man U ba bori ifese won se pressure bere si ni Mount lori oluko ni Michael Carrick Ipswich bere dada ifese won se akoko ti won bori ade tun ri nkan ti won tun se nse loju oja won si soro npa wi pe awon tun fe won si ra won kan si ra player lo nti won ni won gbon nkan kan se nta ri last week o tun ni tun ise leta
1: iko ma you know ile na lo ma je ko kini ka won na mura si oraye won to wi pe en to sele ni last game yen awon yen o fokan si awon yen o ro kan si gbogbo ẹ̀rọ ti bẹ̀rẹ̀ pé yẹn àdẹ̀sọ́ o wọn bá fílẹ̀ ní interim o wọn fi ṣe permanent yẹn pé kíní kan báyẹn tó tún wá jẹ́ against the newly promoted team bó ṣe wá wà ní mo fẹ́ẹ́ pé ní bóyá ní ẹ̀ta yìí ti pé àbí bíi last two seasons náà pé ikọ̀ máa yù tó bá ti rí pé àwọn tọ́jọ́ jẹ́ gbé àwọn tọ́jọ́ jẹ́ big six wọn jọ máa ń ta kàngbọ̀n ṣùgbọ́n tó bá ti pé òkè àwọn small team yìí ni wọ́n máa rọwọ́ mú látara wọn má jẹ́ ká wá gbàgbé pé lóòótọ́ àyágbá ikọ̀ Manchester United Old Trafford ni wọ́n máa wà tó dẹ̀ máa jẹ́ first match one of the season nínú ìdíje league lẹ́gẹ̀ ní sáà tá a wà yìí bó ṣe wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ikọ̀ Manchester United ẹ má jẹ́ àgbàgbé ní sáà tó lọ lélẹ̀ wọ́n gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó yẹ pé Old Trafford ni wọ́n ti mú gs pé fortress àwọn ni wọ́n gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó mẹ́sàn-án níye tó dẹ̀ pé mẹ́jọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ò ní wọ́n jáwé olúborí pé ọ̀kan ni wọ̀n mi ni wọ́n pàdánù bó ṣe wá ẹ má jẹ́ ká tún wá gbà pé wọ́n gbá 3 matches kan kojú àwọn newly promoted team ní sáà tó ikọ̀ máa yọ orí wọn náà bẹ́ẹ̀ni tó jẹ́ pé newly promoted team lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pẹ́pẹ́ gbà náà lọ abẹ́ káríkì náà wọn rí wọn náà pẹ́pẹ́ ìkọ̀ voida pé bóyá Old Trafford ní àbílẹ̀ àwọn alátakò yẹn lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n pa àwọn draw méjì wọ́n pàdánù ẹ̀yọ̀ kan ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn big even Ipswich ṣe ní first game wọn mi expect pé èmi gan sọ pé wọ́n máa pàdánù ni igbó kò sí nǹkan tó lùkọ ni wọ́n fẹ́ ṣe yín gary òní kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n bó ṣe wá wẹ̀ pé Man U àti Ipswich first pick pé nǹkan tí wọ́n ṣe kojú call city yẹn ó máa ti jẹ́ pé àwọn náà kan ti tètè lọ padà sí drawing board wọn tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa sọ pé àwọn big six sí leléyìí first ìyẹn lóòótọ́ wọn ní ìbẹ̀rẹ̀ kọ́ loníṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ náà loníṣẹ́ tó yẹ pé nígbà tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí mú point díẹ̀díẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tó bá rí pé ti àwọn fẹ́ dàrin kan tí nǹkan ò fẹ́ ṣẹnu re àti ẹ̀wà máa mọ̀ ṣùgbọ́n ó tún wáyé pé against irú àwọn tíìmù báyìí ẹ̀wà tún wá ní rí point mu ṣé nígbà tẹ bá fẹ́ kojú bí ṣiṣẹ́ pé ẹ fẹ́ wá ní ìfàyàkọ́ tàbí play ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ẹni ti fẹ́ pọ̀ òun lẹ́sẹ̀ àwọn fẹ́lẹ́ máa kó point ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kàn fi pé advantage ti kọ́ máa yù ní lónìí pé okay yes ilé ni wọ́n wà and then pé kí wọ́n pàdánù first match wọn kojú newly promoted and this one also is newly promoted team tí mo fi pé yẹsi kọ́ Manchester United tó bá mọ tí wọ́n ṣe ikọ̀ Man U ó yẹ kí wọ́n lè jáwé olúborí lónìí bóyá iye góòkù tí ó wà jẹ́ lèmi ò lè sọ ṣùgbọ́n ikọ̀ Man U èmi ṣì ń tìpù wọn ahead kojú ikọ̀ Ipswich Town ní orin lọ́la pé wọ́n máa jáwé olúborí.
0: Ráfanbalẹ̀ ọlá ní ìdíje US Open ló máa gbìnàyà lórílẹ̀‐èdè America last Grand Slam of the year lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin Yannick Sinner àti Otti Poulaert torí ìfarapa Alcaraz tí ó sì nínú last two sínú Grand Slam méjì tó gbẹ̀yìn ó ti dé padà ṣé ká wò níwò bí wípé Alcaraz ta àmọ̀ látẹ̀yìn wa ni ó wá sínú ìdíje ni láti wá gbà àbẹ́nìkan wà tó tún lè compete against ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin ń bẹ̀.
4: Alcaraz ẹ mọ̀ kò sí tá a ṣe máa sọ́nà tábà máa sọ nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹni grass lamp Alcaraz wà láwọn tẹpẹ́ àmọ́ máa mú ọmọdé ìyá arákùnrin ó sì ní ẹ̀jọ̀ ọmọdé lára and nǹkan tó jẹ́ yẹn mú bọ̀ ó jẹ́ kó yẹ wá pé àtàgbàlagbà àtọmọdé ẹni tó bá ti cross òun lọ́nà òun máa mú wọn balẹ̀ ni and kì í jẹ́ ṣe nǹkan méjì torí focus àti ability tàrákùnrin yìí tó ní òun nìkan tó ti rẹ́ pẹ̀bọ̀ òun náà ni current champion US Open èyí tí wọ́n gbá ní ọdún tó kọjá lòun ni current champion wọn so nísìn bí méjì tí ó wà sí torí ìfarapa tó bá máa padà dé ó lè má fẹ́ sí ní good shape yẹn dáadáa ẹni tí tó bá ti jẹ́ ìfarapa bó jẹ́ bóyá aláfẹsẹ̀gbá bó jẹ́ basketball ẹni tí tó bá ti jẹ́ sport tí wọ́n bá ṣèdí láti farapa kì í ṣe ẹ̀kọ́ náà lèyàn máa sáré wọ system game yẹn kì í ṣe ẹ̀kọ́ náà rárá ṣùgbọ́n arákùnrin ó lè pull surprise orí experience tó ti ní àti ìṣọwọ́ tí ó fi ń gbá kínní yìí ọlọ́jẹ́ bá ṣe sí zeff sí arákùnrin yìí òun ló gba roland garros òun ló gbà òun náà wà ń bẹ̀ so tí ìfarapa lè dé sí anybody nú wọn so tí ìfarapa bá ti mọ ọ̀run tó jẹ́ bi major contender tá a lè máa sọ pé okay àwọn agbábọ̀ àwọn eléyìí wọn náà ni ẹnìkan tẹ́ pé ó lè sọ pé òun ó lè fẹ́ máa fun ní tough time ju tí ìfarapa bá ti dé ó máa ń jẹ́ bi easy ride fún àwọn tó fún ó lè jẹ́ bi easy ride fún Carlos Alcaraz ṣùgbọ́n ọ̀kan tó àmọ̀ ẹ̀nùfà Djokovic náà wà ń bẹ̀rù ká má pàrọ̀ tán arákùnrin náà jẹ́ ní experience ṣùgbọ́n bàbá àgbà tí ń dé tòótọ́ arákùnrin náà jẹ́ sì ní pé kóhun tún sì gba grand slam kóhun sì gbà sí láti fi kún bí 24 grand slam lárákùnrin ti ní so ó jẹ́ mọ̀ pé tóun wá ti fi gbà gáàpù yẹn náà tún sí májìn ẹ̀ náà tó ti ń wáyé ó ń wá ìdí sí nìyẹn so arákùnrin náà òun náà lè pù sọ́pẹ́ ṣùgbọ́n ìfarapa lèmi fẹ́ yí pé nǹkan tó pé máa ń fa àkùdé báwọn tó ń gba long tennis yìí so ìfarapa tí ìfarapa bá sẹ̀tì fẹ́ ní wọn ń bẹ̀ ó lè fẹ́ ṣe ẹni tí ṣùgbọ́n ẹni aláàkọ́ ta máa kọ́ tíìpù fún màá ṣe wọn kó máa tó pé Carlos Alcaraz lẹ́yìn Carlos Alcaraz mo wá lè mú sẹ́fẹ̀ẹ́ fún yín pé torí nǹkan tóun náà ṣe ní Roland Garros pé òun náà ó yẹ kóun náà lè mú nǹkan wá màá ṣe wà mú òun lẹ́yìn náà màá ṣe wà mú bàbá Novak Djokovic sí igun yẹn ní àárín àwọn tó jẹ́ pé a lè pè ní pé àwọn tó jẹ́ bi top top arin won to pe won bi top player la arin won so akas lemi no se ma ko tips ala ko sugbon ti fa pa ba wa atokun o le je nta afokan si lo ma pada lo sele si bi ti dj ta wo ton ni se french pop calling ti awon obirin te pe yeah muchova te pe o lo pada gba kini so o le bo so anybody to ti fa pa ba ti setting anything lo le sele

Ibadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile ye pelu ifokanbalẹ ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun to ti wole ni yajo yajo milionu meta milionu meji ati milionu mere naira o nile wa ijafara lewu feni to ba mo ye on to dara wa mu ti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911 555 500 tabi ki e ko si wa ni laughter house ori oke tin ti premier mokola

0: soja elegele ni ke ni suru je ola botun la ki o jare fi le gbe die ni won oba leyin yen ko si nkan to ku moju ke ku lo soja lo elomi gan ti ma ni customers ile boya lateko boya la Port Harcourt lati Abuja really Port Harcourt won ni ogere to da gan anything ile ibo won ni ogere to da mi o ro bi o necessary kan na fe wa ka ogede latodo wa bi bai lo sodo won mo
1: anything from
0: yes
1: se awon alaje re ti wa
0: nle
1: alaje mo wa ta ni o ba wa
0: se te ba le jogede pipon e jogere dudu ko si ni ogede okuta rarara ko sha ti je e to dun to se wo to se fojuri
1: so da won kan mi ta tun le jere lara ogede ta ba yato si pe aka ogede so la won kan mi
0: so kulo so ka ide yen
1: okay
0: ko si ye te le pa lori e ti awon eyan ba ti ri pe bere ti ogede te gbin o da gan awon eyan ga ma bu fun soka yin
1: pe
0: ejo ejo to I need the omo ogede I need the omo ogede so awon eyan ti ma bu sile elomi gan owo to npa latara omo ogede ton si ton fe lo gbin sibo mi o pe won ju ogede gangan
1: e je mi bayi pe se ko si ogede tan ti sise si lara mi to je ko mo te pari tori mo ran ti pe ngba ta n se agbado eni a e je ka mo wa mu agbado n ta gbin ka mo tun tun pe pe ko mo bo si another generation sugar to gede le ni omo ogede e a tun le
0: lati jota laye ti daye e du pon ni ina ku ofo orugun boju ogede
1: ku omo re ropo
0: so ko si bi ogede o se ni yo sokas ko si bi o se ni yo omo omo repete papa
1: so that, I tun le ta
0: yeah, seriously se bibi kan le ti lo re ile tegbin a so lo 640 se fe ma toro 640 omo gede ka kiri ni en ga ti wo bi to da mo no tin time kan ti mo ni do gede to da ara won gede on plantain ti mo so fun yin mo bere sin ra lati so be is along the way to Benin
1: okay
0: let you understand leyin gba mu lo si ile ise nla kan ta fe polowo en bi by along the line ti pe won se ope won se ogede mo tun lo ra nbe na lati le get nkan to da na ni poko wa si bi nkan se fe da to ni dile yin en sanra en tobi e wa ni tori pe en sanra le yin en tobi e wa ni jeun se ti understand eni lati se nkan to ye ke se ko to di pe a ri bo se ko ri
1: e je wa bere pe awon ogede wa yin gangan ati mo pe won ti gbe won a fa fe ta bo la se ta ogede se alo won scale ni se a wo bo se to bi abi a kan bu owo pe boya bowo ba se bo ba se gba abo nibe se mo mo odi won re
0: se ri agbe to ba ngbin kan
1: okay
0: o gbudo ti mo ibi ti o ta oja esi awon oja gba ro gudu wa tekun won se adajo sibe ni keyin o ba so ra gan ogede o ti ma pon loja ko to ju pe boya rita so ni ti pe boya e ti mo bi te fe toja instead lomi supermarket do ma toja esi elomi awon to nta onje igbalode no ma ra to awon eyan o le ba yin rara pura sugbon depend lori standard oja te ba nile so soja yin fa yan mora abi awon oja winni winni te pe because igba mi wa ogede orisi meji lo wa inu mi funfun ogede funfun
1: okay
0: pe te ba ti bu epo eyin e kuro funfun le ma ba nbe awon kan de wa te yo pe te ba bu epo eyin e kuro
1: yellow
0: le ma ba but akole you understand so awon eyan gun fe ra ogede to ba je funfun lo wa nu e even ka awon baba wa ngba yen gan so nkan kan pe ogede to ba je funfun lo wa nbe o ma npa oka ori omode
1: awon tun ro
0: be awon tun ro be awon tun ro be even gan ko ti test funfun yen ko da lenu o po gan tele sugbon gba tawon eyan ti ramo lo ti ti pe agbe gan tin tu kuro to tin tu danu kuro lori oko won so
1: ewe ogede abi gire so wulo fun kankan
0: ewe ogede wulo even especially lenu jo meta e ta n soro pa medical pe ya eto ilera ara wa awon eyan kan so pe te ba mu ewe ogede te ba mu te ba se o ni nkan to ma se kuro nu ara
1: ogede na ni kini kan gboro bayi
0: adodo lori e
1: ehe to la adodo lori se iyen je so wulo fun kankan
0: eh signal niyan ibi to ti mama wo signal boya ogede yin ti gbo abi ko ti gbo ti o ba kokko yo to fun ka bayi to mu omo kekekekekeke jade latara adodo yen ni awon omo yen ti ma jade
1: okay
0: to ba to time kan awon adodo a ma drop a ma drop a ma drop titititi e wa ma wo bi ohun se n drop yen o ni ogede gangan to gbe duro lo se n tobi by the time ti ogede gan ba gbo ele adodo ta n so yen agbe
1: agbe
0: yes signal pe ogede yin ti gbo niyan
1: okay e kabo pada sori eto agbe loba ikanni feyin e 32 fm 94.9 lati laughter house premier hotel ori oke tente mokola ibadan letin lanfani lati ma gbo wa tesin lanfani ati ma wo wa kete kete iyan loju opo ti facebook ati youtube 32 fm 949 feyin e alagba kim raji alase ati oludari roa farm awon na ni alejo wa loni oro nipa ogede gbigbin ba se gbin ogede ona ni an soro ba ni asiko ta waye mu bere lekan pe ogede wa ngba ba kure re tan so ni ba se le se lojo ti o fi ni tete baje
0: beni ta ba ti ko sibi ti tori oru lo ma mu kogede pon
1: okay
0: te ba de mo pe e ti se tan lati ta ogede yin e expose sibi ti atagun ati fesi
1: okay
0: even te ba nwo ninu oye ogede on tete pon won ma lo tutu lo mu otutu lo mu otutu ti oru ti o si ni o se je ko tete pon to ba ye pe olorun da yin lo la dada gan e le ni yara kan ti esi ma wa nu e
1: okay
0: tori ko si agbe ti o ye ko ni esi ko ni store kan to ma je esi lo wa nbe lati preserve seed lati preserve so many things
1: okay
0: obi to ba tutu gan kokoro n le nduro sibe tori awon gan ni le withdraw won ni le withstand temperature yen se you understand so te ba ti fe ko gede yin pon e ko sibi ti ategun ati fe se to tutu e ti o de tutu die
1: oko gede nja won mo lu le je se ran le je
0: ah won je o won ti en je seriously ni to won ti en je ki ogede e gbe ri rarara won a je mole won a ti mole tebi ko ti patipa le fi mo pe won gbe ogede sibi ri
1: oh
0: ah even go enu won yen to ba ti ti bo le kan iso ogede te yin pon le awo kan no ma ki no ma so alo e no ma ki benu o tan sibe ni e
1: awon ye nko
0: se ogede
1: ya le mo dalu se mo sa je
0: iyan se to ti so abi
1: awon ogede
0: to ti so anle abi
1: to wa lori igi re
0: bo ya ayen je daada eyen je daada iyan gan le fi mo pe ogede yin ti gbo iyan le fi mo gba to eje o le jogere dudu e to ti pon na na ma je
1: to ti pon ni won je
0: beni
1: ipenija wo wa ni awon agbe ologede le koju
0: aimoye na ni number 1 ti agbe ti o ba toju oko gede ti gbo fi mu ipenija nla ni o iyen gan ni the first ipenija elekeji atun ti ri ogede ta fe ni ti o ba se nwo oke dada
1: oh
0: yes gbogbo nkan lo ni beyan se ma plan e
1: okay
0: le fe gbo gede nsin ke ma le plan e awon mi wa to ye pe ogede won ma fi se ogede won fi se ogede ilubo ogede to de ma mu owo wa gidi gan ilubo ogede yes e de ri pe ilubo ogede nsin o ti di gbaju gbaja tawon yan ma nje
1: lati le dokita so pe
0: o da gan eh eh so en to ba le ma se lopolopo even gan won ko lo si lu oyinbo
1: awon ni plantain na
0: yes
1: awon tun ra lo ti won na pelu
0: e be ni awon na ra so individual no though ile te ba ta soja are na ni individual ati lo ra se mo individual le wa ba yin loko ko lo fe ra ogede 200 naira ogede 500 naira but ta won iya yen ba ti ra to ti lo tun se
1: so la mo le ise ti awon na nlo ogede boya ti ro ogede lopo yanturu
0: e mo le ise kan gba kan bo ti fold nsin awon ra ogede yen wa process e wa gbe lo si lu oyinbo
1: oh
0: lati fi se boya bi plantains chips
1: okay
0: ise chips ti won din je be yen na
1: okay
0: but wa se in a dry way to ma pack e to ma gbe lo si lu oyinbo
1: oh oda awon rin ise wo lagbe ologede ye o ni
0: eh je mo
1: ri da ba se o da o npe da ku ogede o kini mo gbodo kokko ni
0: eh je mo ki se gbogbo yan lo ni agbara lati ra awon machines
1: okay
0: sugbon to ba ni agbara ati ra machines bi mountain steel and cultivator awon iru yen onu ma ma fi weed oko ogede se de mo pe ogede ni get mo se so distance e fun yin aye wa dada fun ogede even ko gba te ba sese gbin ogede yin ni kekere e le nta crop e pẹlu boya bi watermelon se mo ko watermelon fa lo nti e ni e ti ma kọkọ ka owo kan latare elomi o le je egusi lo mo wo e agun egusi yan ma fa lo le ni sale elomi potato lo ma mo wo e agbe potato say mo gede yes okay. Even all those cover crop awon crop to nfa le le yen o tun ma protect ogede lati je ki igbo le tete yo lati le cover igbo yen so orisirisirisi elomi le gbin cucumber te pe won agbe sibe na yeah tori laarin 2.5 by 2.5 meters ta so yen
1: okay
0: aimoye nkan to le wo ibe lo
1: Ibrahim Adeoye lojo po Facebook an rowo yin alaje mufta o ogunrin de marin doti El Michael Oluroti mi bile sami emotion eku kiki wa o e se ti en lanfani lati ma gbo wa a se ojo opo bayi fun anfani awon arale lati bere bere kan abomi nipa ogbin ogere ki ibere yin oruko yin ibi te tin pe wa ibi te tin pe wa oruko yin ibi tin pe wa ati ibere yin ni shoki number te lanfani ati pe si wole lasko ta waye 0906 2009 49 0906 2 odometa 949 0906 2 odometa 949 oni awon number ti e lanfani lati pe si wole nirole oni lati bere bere kan abomi nipa ogbin ogede lo wa lejo wa nirole

0: ba lo rayo wa nitori pe olowo lowo ti won ba ntan po rayo wa nitori duki atopo to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi doti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo ka ya ara re o veniton cleanse ani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo osokunrin so obirin do pepe veniton cleanser atageshe maradan bi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o tu wa ka kire le taja ogun jake jado le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ileshe emi one natural skin care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
1: koni shumi koni re
2: ma je o su e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni bani dore 32fm949 eyin e
1: koni shumi koni re
3: Honorables, nisa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga sese agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojobo thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ka fi se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojobo thursday ose yi trophy premium laga oti ti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji di logun o
4: Aja wuloro ti opo daje legbara agbomomo ta wuloro ti opo dabu mole jimu jimu jimu asure tito ni sure koja ile arin gbere o ni sun se ba ona mo gba won we ma oga direba mo si se ilodi si na tin dari oko loju opopo bi oba eti ni oko ja lo ajo ti moju to ibowo fun ofin ohun ibofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority ni nketata o ina lofin ko meni oda mo gba won we ma mo si jana tin dari oko loju opopo emi ola aro ipinle oyo oni baje o
5: You hear that sound? Now the sound of millions waiting for you inside the Guinness Open for More promo be that. Buy Guinness. Open now.

0: proof of more today. Terms and conditions, they will drink responsibly. Now only for people who don't reach 18 years and above.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo 32 FM
3: 32 FM 94.9
4: Yo babo won ni kogo kogo bayi la gbo won alagogo dugbe dugbe la bo won akiringbe enle mewo e ku dede asiko yi e ti mo wi pe be ba ti gbo mi e mo pe nkan to lapere oni mu mu wa kesi ni ti mo mu wa loni baba oloye ewe nji adubi Otun Oluwawo le Ibadan kafata are atura worldwide awon ni mo gbe wa fun toni ibere tawon eyan bere lotun losi oni mo gbe won wa fun ko to di pe won mo down bere eje ki baba ki won ko ki wa na
5: mo ki gbogbo omo kotu ojire tin gbo mi o eti te fi gbo mi eti na oni di aisan ti ogbogun olohun oni fi gbe wa de ifa olohun iba eyan iba gbogbo ri ade tin gbo emi are atura jake jado gbogbo opele oyo kade o pe lori o kiba to pe lese ki ese oba kojo oko ba pe kanrin kesi aboyin ole won o ma bi were en to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde ara yo ma je fun gbogbo wa o ewe nje adubi luruko temi alase ati oludasile ile itoju ewe nje adubi traditional clinic ile ti olohun oba je oniwo san be olu ile ise mi wa ni adugo oke ofa baba asale ibadan gbogbo bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin lo si gate oje e so kale lo ja oje e rin saarin oja ni bi won tin ta eni ke gbe okada oke ofa baba asale e ri akomana wa lowo otun be ba de baba asale eni le oloye ewe nje adubi le nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 9223 080 53 45 9223
4: ese un baba wa oloye ewe nje adubi agbe fagori te ai bo ti aja pe o le die ka to ri gbe wa baba pe a fe bere nkan kan lowo yin o ayo se se ko je pe gba na lawon iru le mo da won lo nlo sugba lo ni ta lanfani ati gbe yin wa yin baba nkan kan sele lasiko ta wa yi to je kayefi bo me ke ba gbona won ani kokoro ara ni bo ba si sagbalagba na lo ba te won a lo gbele ni edakun ati gbona ara ati kokoro ara atogbele kini ma fa
5: ese olotu kokoro ara ni le yoruba akoko won mo bi mo wa omode le jogun re ninu eje iya tabi baba ta ba ti wa ndagba kokoro yo ma ba omi ati eje ara wa dagba pupo e ma wa ye npa pe keyan ma wa ni omo toto ka ko onje sinu abo to ba doti ka fi omi to doti ka fi se onje ajeju epa ajeju esuru ajeju obi gege bon baba wa ti ma nfi nko wa a ma fa kokoro ara awon kan ti ma nfa kokoro ara po eleyi ta si le koko sare mu wa nbe nu
4: orisirisi kokoro ara lo wa
5: bẹẹni
4: ta le mo die nbe ko to di pe a wa bere ona abayo
5: ese olotu kokoro po repete sugbe ile itoje koko na ni kokoro kan ti awon baba wa npe ni narun ajakoko elewu gbedu nile yoruba awa ti e lo kokan ta wa pe lori ko odo ti
4: la
5: kanan ta mo ti ye ni
4: ah
5: kokoro ta mo ti ye won oju bi ori abere bayi lo ti ta mo ti ye ba ta yan ta fawo yo gbewu lorun eyan itumo ta fi wa npe n ta mo ti ye ni pe kokoro eyo kan ta n da igba arun sinu ara ti kokoro iba loko du okun to gbe eje lati di okan wa sinu opolo
4: ayo
5: lasiko oju omo su oju omo wo bye bye oju omo sokun batakun ta ma wo nkan funfun gbo lo kan ta keyan kan ma di meji loju eni telomi ba mu bairo lowo owo re o wo nkoko mo bairo ni telomi o ba lo glass ko le kawe tomo odun me la mi ba n se exam lowo lewe oju re omo su ni e ri pe ta ba ti je lataro di bi ago meji osan oju omo su ni baba si ti jeun oju won lale kedere order gege bi full light moto ti ori na daada ti yan wa ni won lo change omi ori battery re ina moto won lale kedere gege be ni eni toju nsu toju ngo bye bye toju ngo ne pepen pepen inu omi ateje ni kokoro nti ndam omi ateje na la si fi nje eyan ti eyan ba ti niru aisan bayi ko gba pe kokoro ara ni oju tin tana yin yin yin ntojo na baba wa fi nweun ini a fi npe ni ina orun nile yoruba ajaka oko gbogbo bi teje ba tin gbe kokore denu ara e mo da be mo to ba ku o la po tun loni apo si ni obo si lola orikerike ara kika ara iru ara yunyun ara jijaje tabi ara tita abala ori kan le mo fo ni ta keti eni mo oye ta ka ya mo lu pipipi ka to rin bi opo na meta ko mo re ni lati nu wa ese wo nle jakiti igbadi le file omi so papo mo opo eyin ka ti mo pe okoro ile o ti kenu bo omi ati eje ara wa
4: baba wa mo fowo atomo din lenu won seju si mi loke eje agbo ise ti an

0: ló jẹ́ ká wọ́n.
1: Ẹ káàbọ̀ padà láti ibi tá a ti lọ ṣe ìpolówó ọjà. After House Premier Hill lawa ni Mokola ilu Ibadan. Ogo bi kiri to ba si le oko ti mo bo. Owo sa ti lo nlo Premier. Eh ya no wo tun ta ba ti fe wo nu gate Premier ibe lo gba di 32 FM. Torin tulu le ngbo lori kan ni yi. Mo n dele de ba mi laya asamu. Omo buru kan la bi. Eni bi meje kan ro, eni bi meji ro kan soro. Abdulsalam Adigun loruko temi MC Banti o le mi nje confirm ba mi nbo awon baba lori eto mi o so continue tinu ntimo n ba bo le kan baba mi wo so je pe awon omo gan won le gbojo woju baba won bebi debi ke won te wa so pe yen daddy mi o ni pe in fejo esun daddy mi ko to de pe le ti mo ni baba o ti sare jade jinijini lori paje amu ina ni le yin wi na nigba ti baba o ba si wole nigba ti o ba fi dowo alale
0: to ba paje lo la
1: opolopo gba lo je pa awon mo yi na ti wole lo sun tan ni foju kan baba won to tu fi dojo keji
0: oje ti
1: igba mi ti e wa to je pa awon mo gan won ni foju kan baba won rara laarin di odidi ose kan omo wa bi ya won lere pe daddy wa nko iyo ba mo dan pe baba yin ti jade o ti fowo nje ile fun yin te mu lo suku ara nta won obi n fi mo nbra wo ku yin mu na nu opolopo ogba lo ma nje wipe awon iya la awon mo iran bri ba soro ni gbogbo ogba gbogbo to ba wule wu ko mo se won iya na ni won ba so gbọn ti ya ba se ti wi fun won na lawon mo yi o se eyen wa pere eni to je wi pe awon mo won ri laarin osu be bi laarin ose kan
0: oji trap
1: ti won si nlo suku ti won de ti won ba wa lo tan jeun ko ri pe gba si babo wa fi de gan awon mo gan na ti sun to wa di pe boya ngba ti oro owo school fe wole de tan fe so fun baba won pe daddy wa won ni ka ra nkan ba in school won ni ka ra iwe kan won ni ka ra pencil kan ni school to je pe ya ni awon omo iri ba so ya ni o wa lo gbenu awon omo yi so fun baba won pe awon omo yi so nkan bayi won lawon fe ra nkan bayi baba ni o ko wo n ta awon omo yin fe lo le o ama won mo mo wo ni wo pe iya awon lo fowo n ta won ra yi le opolopo ogba lo je pe to birin mi ba laanu oko n gba mi ni o so fa awon omo pe owo n ti mo ko fun yin yi o baba yin lo ko wo re le ara n te fi ran ri baba yin loju momo in te je te mu oni baba yin wa lo

inu lele yin tin gbo mi abi inu moto le wa eyin sese n lo le lati vita ti lo se faaji ni abeyin ole ti wa nle already e ti jeun tan e ti sanra e wa kese lori table e n gbo radio e ti wa fowo kan mu phone dani je n tun we tin sore loju po facebook Tudu 2 FM 949 feyin e loju po facebook te ti le wo mi bakan na e tun le wo mi loju po si youtube na 32 FM 949 feyin e

0: Inti mo mbabo. E wa mo pe ngba ta won omo yin ba da igba to ko je pe gbogbo nti won ti mo nri lati kekiru je pe owo oya won na na ti mo ngba. O tun wa ko to le ja wi pe baba won na le mo nko wo gbogbo kini nle. Se mo pe igba mi mo wa je pe kun se ko boya gbogbo e na o je bi obirin. Obirin le mo ran ti so pe baba yin lo ni owo ti mo ko fun baba yin lo ni nko fun yin o. Mo se mo pe nto mo de bari. O yato si nti won to so fun. Nti won ba si so fun na. O n lomo ni ogbo.
1: Asauna baby se won ni kon lomo.
2: Ko ba ko ba ku alagbeje.
0: O le mo je si ti fun gbogbo awon okunrin to je pe a n sise karaka ke bi mo ba le paya won to mo nle. E ja fi asiko le lati mo ra won mo yi. Bora bo se kan lo se bo je bi ojo Sunday. Laafi mo joko pelu awon mo e laafi mo e bere ki le ko lati Monday to fi di Friday.
1: Oba si ma fina.
0: He lo le kewu.
1: To

0: ri tan fi wa dagba lo fi manda bi gba je pe odo awon obin on lo njo mo nfe fi si ju
1: ode yi wa wa ma we gbogi la gongo bi
0: e mo pa won mo yo mo ni belief pe iya awon le ntojo awon baba awon o se nkankan owo en ta tin ri gba na belief po ntojo awon
1: o ma so mo
0: meanwhile baba da bi
1: aforo lo ma mo mo lori awon komo ode yi wa wa ma we gbogi
0: baba da bi behind the scene ni baba lin se gbogbo e mi so pe awon iya wa na o se mo si mi gbo o awon iya wa na se ti won amo se ri ngba mi o mo nda ko je ki baba awon omo ma ni jeli baba ati omo po le kan na
1: ojo funfun to fe
0: mo ni gaga ta won leyin bo n pe ni fada lilo ko si bi ya se le ni fe omo to laye
1: ani won fe ni so laye o gbe gba ope la kesho ti ri gi se won fi foto we
0: oku lo ku re baba won lo lo mo baba omo pada bere baba re ngba to ba ya
1: kun to ba oda ni se
0: iya ba se wo ko le so pe ohun toju omo to e ohun fo mo yin pa moto ngba ta se ko ba to awon mo

tawa baba na ma fi aye sile lati mo woju awon mo ngba mi a mo gbo gugun tun won ba fe ba wa so emi sese won onu ogo tutu mi kese kese mo jase ti fun gugu okun to je pe ala ale la mo nwole eyin ya wa na ile to ba toro lo lo pin tete bo wa ile wa so pun fe wa fara

je ka won mo le faramo wa kan fara ruwa ile ohun na mo dabi ile ologun opoloko baba mi nte mo to je pe to ba nbon le ati ra nkan kekere bo pe ka won mo fi so pe ah dadi wa si de won ba wa ra nkan bo o si fun baba mi rara lo to baba n gbianju baba si n wa bi omo se je bo mo se mu priya je o je ti ya o se mu lo ni amo wa gba kara wa gba dundun lo mode fi munju agbalagba ale o gbadun toro fe pale a oda bo se suit lasan le le ra bo ngba te ba nbo olowo fe sodun o je sa gbe je mo wa bo je fi le won lowo pe adadi wa ti de adadi wa ti de o ko te pa mo se inu awon mo won dun si won sadua abojo sunday leyin raye te wa nle biya ngba te ba de lati le ki o ni abi ngba te ba de lati church se ti lo sin lohun le ko wo pe e ja jade ati ya atomo le ko gbogun won jade ko podo do ko je pe gba te ba lo bi te ti lo nagun la na le to so pe ah mo mi na ti se nkan fa won e bi mi bo se bete ti lo ra won kan pepepe boya bi o se bi awon mi mall ta won mo ko mu nkan to wu won inu won o tu du ya to pe en dari won ti wa nu gbe wa jade awon omode si re omode o mo pe boya nkan kan ba abi nkan bayi won le mo so la ara won ti yele yele yi o ni adadi mi ba ara nkan bayi bo dadi wo gbe wa jade njo bayi won si mo ro pe dada baba to won o ise be kan abi mi inu ti e nu o mo ba yo mo o pe ki dada to ki baba to hun na le tele se ru ele ifohun yo jara le o padu to ni le hun sojo e jara le ti awon gba mi wa je pe awon asiko kekeke teyan ba lo pe lo mo nle ati ya aya nle o mo wa mo valuables ju pe kiyan kan se so pe ohun ti se lo ti se lo ti se lo na lo todo un la lafia wa awon apapo eye asiko ta te wa ni isin ko gba pe kenin kan mo sise keya nikan jokun le lo mo si mo pa won ya wa na won yin so le awon na sin tagbara

0: amoka o le dogba a o le ri ba kan na
1: enu wa o ni pa wa o
0: thank you
1: e so pele ni ti pe ko je popo ja
0: it was in yisi radio ni 22 fm 94.9 Tony to le ngbo e sile ya e ma da radio yin la mu e fi le nbe 22 fm le ngbo Tony to ru ni
1: e fun ki mo do e bi fun ki do ko ma la laye
0: je ka mo toju ara wa
1: bi
0: ta pa ti

0: ilé tó bá tòrò ti baba n joju sawon omo lasiko tawon omo ni bere pe daddy wo ni pe de a gbodo se nkan ba to ba se nkan ba yin so fun daddy re e mo pe awon omo tun mo n beru baba ju ya lo n gba mi oran ti gba turo awa ifin dagba bo ura ola lojo taye ti daye baba mi n gba na mo n so fun baba mi mo n so fun mi pe omo e dagba titi koja bawe lowo bi re to ba ti wan di pe baba wa nberu ati bo mo wi pe mo se bayi ni o si mo pe ntagbalagba ba je bi tagbalagba ba joko si pomode ba gugu iroko ko le ri ntagbalagba ba ri mo ya le baba mi omode le laso bi agba ni ko le lake sa bi agba lai lai mi o ni ntele yin lo bi ten lo ani sikura yin di e mo lo le baba yin abamo emi o ni ntele yin lo opoloko ogba lo mo je pe awon mo e mo kon fe onko mo nfe ku je pe awon ko sa ri baba awon awon le na so pe abarade temi na si nkan bayi igba mi wa je pe boya awon nkan kekeke boya pta ni school oni o je pe boya won ti nilo pe ka ko baba won wa to si mo so pe ah dade temi na wa dade temi na wa tan ni mo fe ku je pe iya na na mo ri gbogbo gba ko ni je je pe boya obirin ni o mo yoju sibe gbogbo gba tan ni wa mo bere pe ah dade won ko lóòótọ́ ọkùnrin náà ní sanwó obì àmọ́ ìwò ìgbà náà kọ ni pé ká mọ̀ mọ́ sọ pé yẹn kò sáyè ìyá náà ni kò lọ.
1: mo fẹ́ bọ́ kọ́kọ́ igi.
0: dá lílọ̀ fún ó ṣe pàtàkì pọ̀ jù.

0: e ma ja so ra wa de ru owo ru won ninu ile ore elomi ni awon si ara re de bi pe ati na won ni ra sara ti e gangan a ki se gbe won ninu ile oduro bojo ti ka yo di ni ra fun gba mi lati na won sara ti e lo to a fe toju ile a fe sanwo school mo
1: be fe se re pa la gidi
0: afẹ kawọn ọmọ wa wo ta
2: abalẹ kọṣẹ ọdun mẹta
0: ọmọ ija tọju ara wa na

0: la se ti ye gbogbo lewo
1: ni jile toko
0: ma sawon mo yin titi lekun leyin
1: e lo eruwo ba wa eru ba n ba yin e bi fun wa ni so loju ogun bo lomo ogun
0: se won tan lesonu yara won
1: lomo ogun eyin ni owo isola egungun jobi
0: e tun lo ye won wo lekan si asiko yo gba kin e mo yanra lesun
1: oruko nro ni apeja
0: ori idagiri orun tori otutu aya
1: kele ba je gbagbe eyan di aji ori
0: e lo wo gbogbo awon ilekun te ni kan tin se won titi
1: oko mo si la oko ati nuke
0: olohun ni se ru wa lori ole o
1: to nbe ni jamani baba mujira baba
0: ansa ofura pa saja na jo fura ajaji
1: wa ike ye kini me ye
0: ki awon papo won ni lo boni le ofura ole ni oko
1: awo yi sa
0: lo ni ko wa leru lo
1: jo alias oyo
0: eja aye gbogbo ilekun wo se awon omo ntiti
1: o na mi ye kin
0: won ba ti ti eja wa nu ye wo ka tun ti fun ra wa
1: inu
0: abo kesi yanju wo wa wo nu yara won pe san ti sun
1: shut down oluwa lo ran
0: ebi tun ka lobi tun ba ti bo ni ka lo ku lale
1: yola
0: o ni keja mu lo ka tun be se
1: oruko nro ni anybody go we ali aji

ti je gugu ilekun to wonu ilewo san titi Abdulsalam Adigun loruko temi eso ko yi ni mi o ma gbonyin ti o ri kusa areku mo san baba nla ku baba to bi mi lomo eso ko yi to ba feyin gbo fa ojo lo se wajun baba nla ku baba mi fin gbo ta loju ogun le lo ma wi kokoko loju oloro bo ki bo loro ba gbo kin baba nla ku baba oloro baba to bi mi lomo si ogun to ogun ba ile yan sunday ma pa ogun ba togun tinu mo gbe sinu tojo mo gbe tode mo wi ta lei na mo sign si fin sinu banuje wa ta ba tun mo pade mi o ni pade yin nu banuje e mo yin ko ni nkan 2 fm 94.9 ya o ta ba bi jibo aye ni da jo jaye asun layo kaje layo o daro

0: lojo ko saye
1: ni
0: maya gada ba sha sha baluada e binu tan ta lojo ko sibi to ye ki wa wa ni ogun orun o si won ni di.